asa kwan kai ne kwan burun le kai ne do kwan burun le kuye barka ki sen sen man kamen gudin doran kirsin son ere inalomba alamba duo din source ne din borusi ne din source ne din beresi ne din semesi inalomba delling albado ki kuran jam si jofel yeso wala ki kuran jam si janyinti lolo e longan di ki joro den dora ki joro den dora namaki ka undul namaki gutin den dora kin namaki singa gena en kam barnga alang awna dobi do inja lo almenni vera pigetir gumo anan ilong na seba to ke bojo na jiwi nama mara ay long seba ela den jiwi lan ki kai alang ki ringi den dora alang ki ringi den dora alanki ulingin dora ba ulingin dora ay kwang ulingin dora era uling yel jahal kwa jahal garia era wono kwa songa ska tori da ngore nas guta kiwe mara guta ki en kila aisa banya ngas kalumba kila ziki en kerin kila ulingin guta ke era wono ki ngase ais kalmo leba wala den source dok as longa leba alang en kwa ka ar ka andu en sural inang alumnal inal long na lang kwa antule longa la aba jongona igila kwa kele ndiyo to doka nyaba eten sogal der da mboru uto ko sera inen kay aba jongona jigi la kwa kere ndio tori en kamme kel urtu to aka nal borun to aka to dogas kanu bal nyanga na way to doganya bal way ben yettin rokon akal dul mama borwa kirnal dogal ken ki kwa ngasan kwa akal nga dog rokon akal dul alang kwa askan ba eten so gla ba yigel na orre do nyang na jel alang ilo lan ki tige to bon ba meleng indo kasi tori madgis lungi ba mara rokola di asinji borun si rajalo na ka ngi elasina men gere a ilim be jahal asa do den sura lomba nasa duwa den burun tara lomba, nasa duwa den burun gadiya lomba, na den simeng na den bereng as lomba, nasa duwa tala itas lomba lompi. Nina duwa den jeng, almenke nga basi ni iwi, alamba kuang ku kolpatiel na kuana skem borakame, na alamba kuang orre nga si keriluiti, na as lomba sa orre ke, walgal sa atoka ikereng, baranga. Kinnarama ikinama nkwele etele saat, duwa bi duwa au baranga na yoru liyo, kayem baranga duwa bi duwa, aw namang kwa kida do keine ken jurunga teage ko nyeta ke ba dien dio kwa keine kwa kurul kise dien dio kwa kurul neski en surunga zikiwe yenkinge dien dio kwa keina neski en surunga zikiwe min war ka gutala u kan aw al do tele te orden tarifi min war al gutpe ba ba ye bas view ke ana lowa bas view ke ana to loto wa to walu ye ka huina ne na long de ngore saba ka huina do ngore huina long na kwa ngalon kerge kangu na kaduin sime ina alom na kangu na kin dombara kwa ke na saka gutina au kadio aimba wala doing or reporting bele dio ke ba kiga balai wala doing sime wala doing su wala kadio ke ba na kangu na kala wete kisis au bal bas yensi wala nyen zikri uliti lakin na gelom pina la kwa do kise kwa ke ngal gut pia min war aba en jualan kurto bi isole yo kwa de gutal ka nge bas inan kerengele na man sok pa go na kise ense asa yin kiwele asa yi waden sorte asa ke unse ga pes enga na ki se yeyi walgal ki iman si pes enga na mengo kana ela la we ya la ba wala ina le long do ya la ba alan o ki sense na o na dora it o yi alan yeyi alan ken senga ki sikka al yenge so to kwale mara kwale ela sas ke ba kwale bas ela ke ngalamba o na ma izo nama o namas age nama o namai tondi kana nama o nama nung am nama bir a nama diopis nama bir a nama o nama kikin kwangkong do kilo for lanki nama loto kon nama do kalo tarbara ngiri an na tarbara ngiri na iya karinkom din boru karinkom din suru si jelu ay din suru bas kaya kainga na kienkwa din suru din boru kin sura bas kaya kainga na kienkwa aji jel na kien surungan tar ereba jel ji umel jawe nga jamban tarbara ngiri ay jaro tikidik kenna nama ene kidan orre ko joja setin sa soyi nambasgal ela kamba do kwale nyanga borwalang kwa jegil kidik do elle al nyanga nan nyanga do dinga ki ngi anto akanna ba do tin ton ko ya itin elle kuti de se kel kwa de ngire ke wala sa do nyanga setin shabata ari ba do tin ma si de kafele wala gal de ngire nin ton se kafele wala ka lo allo itin biri yebri al yebri yana ye aslom balo kise ela gutsi alfiya dogal ki yang den ka alfiya nal ki yang den fa ka fiya inama ela ina iskale inama ki ngol dangor bar nga tenya tindin ki eten sokle aba ngol am belenga kela si kirsingo al ere kwage bita new technology ki ban kirsingo mara idi nes do ken se kayna te ya ingi ba ne ye eten sokle riyal adi yel na gibeji ye na arage di kwang
diko ene gel na gel na gel be potta ko ante tire la sammo ko ake yesi sore ngere jingi kaja lolo ina ngai ba in ko lamba arage diong elal diong ere jingiti ala ngere te tire na sammo ko ake na impal ko ang no mara kapia na mamara unai diko e mending pal ko asi banjal al wara ken ngal borwa ken ngage lakin mara ela te ya ko ngal diong ere jela banjal dingo rei kinna magen se ngage nenam bele mara ki nyette ngette en sogule kelen si tare kausa akay soronga se ay sen kanyingi na duo din sur se ay sen janyingi mara ki ki sen se banju mana na sor pale akam etten an kanyel lekela gal al kin kilo pola ko ke neski gitia wala an kanyel lekela gal kin ko kun yoro ko ke neski gitia puton ide elle dio do banju mo dayen orren ko elle dio banju mo sur na sur na duo rik barangen da jani na sin ayanga ke na donga dogen ne bagal ne ki dem baragal bas kor kindile nakila joro ko gal ko raskindele ba joro ko se basi monding edan ka un ka ki dinga san ki joro ko ko rakindele mamara na lo san ku do mbara korken aba do mbara bele jiti via ko ki de san ki korken kal mara irmana dirregon ka un ele umana do kerke na lo ka ke kero nakila kero do mbara silan hero idinga se ka se bele jiti kwa lolo asin jual awna jones lompe bazo kin nama un si angena bela barnga alan ki surwan iri ena kalomba al surnga ngare makika mamansur lolo ki gare manga pas ka na dam boru ye ko ina ye ne dobi dos longete moj dobi do da ngore deliga nyette ze kala dam boru e ka ina indile na ka ina enga na kala kwal ke len dam boru e ki kwa ge na dai suru si nang deliga nyette ze kala min den si mele min den kari e da e suru e la suru kei kwa ngi al ke la kwa ke len nan kare kei kwa ngi dobi dos long al ke la kwa ngi al lompial yeina orre poring yeina lompi en si debia ne die zuru ne de gei kinna namo un si ange parang ki sense kelka mi ten sokle nama inquel ete adi illon na kwa al boru bay kwa kital illon al di entie illon al gut pale de ke na tori it pia na na sene ogole isola ongolo osle pago ide din ti yan ngoreng anan gorelo ina dola ko ina gorre kawe kidiga mbabong etrik dongora je ba kidiga mbabong etrik anan se erdik jawleti bayla tollei nasare illa daral na jato illa daral na musil lompi deso gele ela kise al ilong alan sokto lei na kwa si bajbulo na kwa dien hologit kumal kise ilonga alombe min warini markelen sa kise yesi kengelen sa belo no borwa songa ke ina nalangi buro songa ke ne ni ne dangin ne dinga do gini le songa ne ina ne ne nan to ko bayal na yona je gila na ma pinge kila ko amburu mara le a lompi dir na masgal to le ngani ji ho to le ngas ni ji ho na yen akam mi bana ko akisok tok baskal le nyet tind na di amburu ba inge ga na mandara al ul milali mirai al ko mandara ke dan bele mandara gari kin na ma ken singa ge nan barnga au etten sogle abadu ilong al jonga doji ba nja kani al sok to ya anas beto ne kani namas beto ba to e bas to e indi ine tengen ba diwa el dele je nama kwel alang injelo e ete al diwo yi arit ka adu dik asan duin source anu ka a wala san duin ores na duin simesi na duin buruse anu e ka a na kale jelu lolo ba dombore leba lo kere jelo ba ele wona jilo ta jam manki do ko ran jambum inal kay mbara ke la ke ne kumeli ten sokle lolo di ilong ngal ba dombore jegil ay ete ete na ngena seba wala is jumo ke na surringa na belen segis ange mana ele na ilong ngal tabbe ge nja inalan ki fas kalum se ngela dogal borusi nas gaddi me nja inalan adiki belay na di mbara jumo la ki mbara ngasi nas jago ki unse na dok ause nja unse enden sabba badok kai badok tari na duti inara mara ba nja lolo etal ba lole awla sina ma reki jerio rei kina lom balba rei taba ke gabalai kina kina mbele ko lesan lo nyati si it kay wala kina mbele annan ko ambor wala je na mazab je maktab shogol jo bay singa ma rei adi boru daim baro botem bo na kien rei nya nandok rei kinyet kwel sankai ze ki kain kengo jisina kwel bangi sin kwa ete ndual maktamnya no
abalo telgi jannan tare jamna din nun jam yala ba jitare jole ki ba zere kiri ki ga balai kinna ma ken se ganan kamin eten so wal ela so diwo si e ba jigil eten so si min saran ki so ban joyi eten so si kasin a diwo itaran alang doingi na orrengi na alang dain simen sababin ya san dain simen si nyingi na azang dain surusi nyingi na san dain belesi nyingi e eten so le katenga na sare na magalin ja sare alan dikka na ja to alan dikka kin kai kwage adi ilona duo boru dio ke na ilona bakke na era time table ina mpia gitiya ba na bagal ila wona boru ila duo alke yesi menan yei kisense simenan yei por nan yei sur nan yei nyet nan yei ka won ila wona de ila duo de nguju dal dio ke illa ye na kin kwa pa kwa si jundi naska ingana en kamin ya kiasa suru gai ke kila kwa anje ngel tule gai illa inangi na bakira kwa kai ba anke ba na bakira kwa kai ba anjo ba asa buru gai kila kwa si nyet le songa kai nan dira fin ba mara do ba lona stin ke nas bakke na tinsike baje do kai so makina kai al taarife ten sokle songa ge usin gaudi le kai so mare kai so ma yenge alangi jisi din suru nyengel walang jiddi surin den difafia alkwa kamme jiddi embele ko tarin embele da embele songai duoda embele to gajaba kwade ni njumana en kamma a kire embele ke alnin tari ja alan numja jibal ma nuyire jen kerek na nadi din karam ajuelba nun kan dog yam adina lombal ne kinam ci kawla ba nun kam min torik na makay ki kanje marakirik ina jawaba ite imbele ay da imbele ke lo ala ke basan ke tare ja nu jam na ay tare ngam bele sa ki lo an ke antare ja na ko pota mele ay na kana kana ka ari ari ba kiden tini ari be ari ba den tin ke anu ki na men kam men ten sokle kidik abas ota to le ngam na juel e ten sokle ala nja juel am bella nga ja gura sam bari boru boru ko fona bella nga ja arabe nga ja kaya ari ga tolle o ta tolle ki ja nyet tinga ko ki en dalinga le kay alan sare le ja to ja baraka se veslon suri piasa yo suri piasa yo elong eten so le gitar in aljenas jaw aljenas jaw badin da buin ja ka asa ela ko se a wala sa ke na bora bayina ki kurnga elong alan ye el nas vella ke na alan ye na sharikata ke ela kuyasa asa dio ke ina de koli na kiriba kasal aina kutiri auna aina irsin ka intari asa ela kuyasa awasa ke ina kiriba ka doin surin ala ba ka wala san sare arabi on wala san jato bello aben aben jwal injwa san sare arabi on na ba jeng ette sare so on nas jonga ba jato so on nas jonga ba na jato nas jonga ba na ma kuru jungal na ma jundi tare la ki lolo ina ayba tare je ke turun tol ka we orren tare sikise na ma en kam do bi do al kienas o recitare fi an den tabu inja alan ki koran kit ka san sorwa se kanyi adi lona koran jamin ela nan dok jaisa na dusa nya adi lona do ki jurun dora ela nan sin do ki jurun den dora nyi kasi na le yelbe din sur di do jena o rentare jona din sur se janyi ela bay lo so o resi nyet na janyi ela wuna jial jeng ko di le ridi committee ana o resi tafiden sindel kin nan ma ken singa ge bar nga ki se na men amin marang kana min barnga de king al torik kwam berengan gut falinga kein kwang isong ala kengena gut ka wesa kage na al kwang berengan kien kulli ala kenga sa gut ka wenas kage barnga kase bay selong aba illon nas jawlan dok dai som jio wal gal aban som jio nas yang ela se se ba tok birji nas gel nas njwa ka tel yel yo nas asi iwi wala yono ba isi wal da ngore ba business iwi baraki sense ka ba ngina ji kise bara al gudja na so nga dom jang maraba jel do kidikness ki ko an dongore jine len jam e kal bay na kal du ajang ko yang la ki lolo ajang ko yamba ka ngu ela wona din suru sa zalum ba ti ga balai abai lon ko kit kay ndo al da nga ko ba lakin alum se ten so ko nyetin ken kelma o refini ti asa kalum ka ngu ela wona skiwe na ki kay na ken se ga na ele na lomba al pianga inkena wal kwanga al kawa kwanga wal kinga si pianga is fe
ila wuna ba jelna joona de gira por du wal ke ga min torik min torik en torik ga min ta worata le jaw por du pias lungi ba por du on kaminga pe ba por du dua iro ba por du ari jitisa ko le ba por du ari as lungi ba bas surin joengi lungi surnga joengi bas surin joengi kelngi na ri keres kelngi ba mara eten sok la men ni fena borun wa kernan ki kwa ki borun ki na kape na kile na dan suru kariye por du nas fie iwi nas don jaw iwi nas ka iwi na ka na na lomba le porang re ne na ki alolo ki jabu ines kabilinge ina lang na ma erbet aba el na dim boru kari baye sherri waswas digi na mas kelo na mas kurro pe ki ken kurro na ma elenzi pe a ye pe ki la tare ngasi elen sa baso gis kam baran ke boray na ke boro fatay ki kam ngalan do bi do a kawina kay mbar ngasi kise bagika aba do mbar elna ko anta buru singo ka do mbar indi si kutiri wusu sa ir as ir sim basa ngami yena kay ka belen longe ka bila sa lomba al idi do was wasa kay ngal illa de mbar ni ngilla kera mara aba lo na gari melna kera basim bilam bi do ajan ko ebay al ini jigo jogot got nungi do anjay ba dinsa banu do ajado ba la gari mel ale la bele ban ban bele do ajango e bay la ngi na ma mara de mbare no wadi mbare jogot got yekas long lakin lol no e la tinti inka asa beto adi darangale ite sokli ki bakalu so sa midi ko ko adi darangale ko adi ben kamay xana aisa banu na de njenyu la sangi da darale kenyu ba ele ngala njena ko sa nagi de fiya mara kidik ji aba jole lang duo a ki gabale duo bi duo aba kwela lang do gringa songa ke ndain tabu kiki nge nga nyet na manin nge ngale jisi lompe te wana horge te wa na la do se te wana horte wana manin nge ngi do se kere juliti wala do se kere juliti be du indo kapi na kampi na ka am na ka bay na ka ngui na alla ak sey no jiker rek aba ilong na kelensi idalan jaw jibran ki ko je yangi ela wona din ton dial je din kilma dog ba min kilul wala ge ki tole ba jeel ne do ngiri doeti yen do kapi na kampi na kampi ba jiba din source inja ya ka ribi lankan aw bola ka kan aw bola ka pe wala ka pe ba aba illona tolleng ere na din bar si jegle na kenapi na musu jwa so alki boray aba gal ji jegle na penes gisi giti lon la din jorole jimma de nga raja raba ele real din barabi al yeto ley na aji ngo bangis ken ko ran paro ba dele jo na ma jingo jeha inerie ayna ay lon yegal na ma sparo se na ma jumma na jidin source ho zan ne jawa ki sense na ma man non pensa ba jawgi na katia jawa etten so le borunga del dinga na ma ni riage borunga nyette ni riage na al ken ki borunga le indo gebe la nyarta jingi indo gebe sabato la jingi indo ka jalompi indo ka yafi kafe kafe be duwa ke bal dosi ngire le kai kwade nangi dora bulo na ka jaw iskaw dois belamba kaun lolo insolo ngisa lompi bajini ne yel jiki din dora jang na ka ko din dora mara le na ma rito kenes ke sinuel kindin suri jang ale kinji basiyen mara na ma rito kenes ke sinu abay lona baruto kanna rike na masgal kirigo Allah de an quoi metel ke nan belen ki kayen belen ala surdio ye kor kor sin kral ay anjalay ki da entio da enton yani ye kor ba ke aslan kor banke nasin kor ben ko al da yen ton kan mara aba duo ker pal ela na ko lan da yen si kor ka ki bas kirgin na mai la dozi kaldina kurrun na ye ki da yen la da inditini lakin mara ari amale banye to birkan eta baska ke ben pilan wala ki duo pilan ire dara score ke tous ke ale score ke lolo ela bebe dieng vidien ditin abay lompe ke ma kura ba bonus ron asi jeldo wa ditin baldo no bon ela belen ron asa memba mara ela ki boru den dora suratil ba ka anan ka kiji kor it ke na kor ela nu saiba na itis kindeling na nosa yabana surunga dika kwa umaralita bale na rikena ela. Na kwa elangki ngasi dayang ea puwa lakanda yang ea jurung ibarna dene duwe na kwa elangki dayang surubawu duwe langa kafea na kafea ba. Kakiji baka wuna surkeng. Bas kirikungo. Ka ela wuna ela duwe di nga duwe na duwe nga duwe na dayang nga duwe. Nangki njaya nga duwe ya lanjia ajamba asang njaya nga jayang.
kin na ma ke sen a gena ina bere a barnga ki se ki au na sorwa ki.

Bi bareke mvya ege nama sitan bareke mvya ki ka ndora ele wuna ki kuse ke bi nan ki kuse ha banen ka wela lole nama inka min kele en sirok a wuna bundi aba duo el na kwela sam bele jiti el bam mara di mbara sin jwa do mbara ele bele jiti bara se amera sa jaba e el bagil ki ngase gare maka es kawe na gare maki ngase ayegi kawe kiel a wuna tokke kinna maso ngwa ngere dan tasle kene tirifi at kwa ke din tasle tirifi kene kwa di kene sorngasi diko diril si kawi lakin diko jong ela namado kitik doji ase njalumba ela diko jong gisi so wajapi sur dio ela una erdi si jankel ma dio ne jabon nal nona dalo nantangi tabungis uto ngadi nga fina kora ais polintia balang eridia alan to lei nama jena tiriji tiriri yo nama jena ma jagi bas imana sokari tiyo wal ngal ne jona degi tiyo na josana karajara baranga kikel songa se waja se askundulba dobi du de surti free ya na aukise na utonga kit kazan surwa se kanyi ko kitalko ambor ngale kayin na mon ko kitalko alborun tule kayin na utonga kit kurgulo asan surwa se kanyinti na daimbor siki kayan kwara nyettindi aliye kai adikise reten dorai ade elong alki e kurajami ay aso eki borai na ki borafatai baranga a ei nama gal setting kuro na dan tombal kelgam namaskay ngona kinga ki borai na borafatai.

Aso ke barai na ki borapatai banga ke ngusna ke ngata ya gindi ki sense banga nyetti ngalbel na bago ke borais ka minna borapatai ska minna dogi na tari diengi re du ke barako aba ibe dog nen ke barabwa yei inang na ki na yena iran kirsing alon kundu na skai titi inang kin dog jaiti ngaba yenge asan kel kam ken te ngana kaung ilo unna ki sense ke ngaso kwa min war kel ne ke ngaso yurwa sa son rubba kawe kiki mbulinga na kiki mbelenga na kiki njanga kitali yengawe ki wala askalini ba deldi tau jaweti na kisense kina mas mara inkain kina lomba alminka o reporsi alompiri wana loba ki alka alba delin kwa ankari yuro kwa aka wala alba kwa asekari kuliti lolo ngina lomba abano na karin taura gali kawangi uo tora le alien uo tora le alien et taura tindeza mankain ye nyetse nkain kain nankawe na ina lomba sa duwele kikintini na kwa baruna ndo kelika yongina duwa undule ba ndi anta se na karina sin kwa bidi yo khabidi ngari nal baw yala iba nan duwa to dogela wona kirain ka kirindan sime dan ka kirindan sime ina lomba na da ke min tori aliena min do ma kwa ndin tin na mai ten sokle faw aba in kwalan karin ka ngi songa wo an sikilo me ka oba ela wona yeng atirin ilo nan yeng in kelngi niki kise dan borusi dog min karin yen do bangin ka wena ina sain ten sokle ina kaun yen kien deranga dogal kiru ina lomba az ki utonga ke na kika baki kien sara na kiken kore na mara yen sursi ko ina ndoge takai na aringa bas kawle ki sense abake ke bakawe la sina nyettendi adi goran ina kul duwa ke bal barasin nan ari ba riyal bakawe bala kawen in kemi ka impor ya ke ngalan kelan in kiel dangi ne ginga zilombi min wari ni kika yankona kidai pota ala kawo kise nama yeyi nama el nama kele nama kele nama kele nas ine kagul kinga sina nama wada na edon akai mara in wada se ten sokle di kwa de hun de rukul kise na lompinde sa brogal lompinde wada na kinga sina yo kai na di ngel bai mara de ngu ki buta sa baba na kundi inal eten sokle yana kai na jibul jibul kindali el kilompin jato doctor le ko langa de lona kiyonu ku moyeze angoba na ki wo ngan doctor le ko langa lien na ki lan kero na manen ngi wada ki tasalsul na manen kela kwa de pago na makin kin sika na makin kin sika na makin kin sika na alien ska waringa na min eten sok le baraji in dan cimentar na dan boruntar na dan suruntar na dan belne tar si inara jawba al elain alan sare amaro tumo wala al elain hasan sare arabio lolo in tasalsul na min karin na ngela jiba en jaruti bat etela ngunyu walan sare sare belan ko digutu mo na ajutu mo baban ku rojungal lama junne maraki insi inkel al tazlimu tasallum na illa sallim ko jisi ala kanen jido wasan kila ko tasallim en jade ente ya inna la jisi sallim ko na yelna na den di ukari kinda na makensa na barna makin kam delling na ma arangi kingasi ko sa kille rawol kai kai delling ana ba delling surunga si bagika na alan delling surunga si dongore askin delba na alan delling surunga berenga akanan ba na surunga berenga aiwei ba adika beledi guana korong anga na duim bara dik elne singwa lala dimbele elal korongi mara al diga wisinan ke ajero ba yesi bat elale bi al kwa songa ange bat elale jiduk kilo wadi amasin jereng ke kilmedi ne dingi la sialja ba ke kajala jowa ke kajala jawa gal ke kajala jowa diegal elalo la bes unsi kwa na jijiwo se siang dingal ko ronga den sen basin joye ki sen se dimbelal sei namas birgin ko yo nan ngalas namas to bumma no bo do ke la bumma ko ronga ke nama do ke nama yesi do dite to umba biya dimbere ngal ko ronga inala e nama ko isbe inang inang inang namas mburu nyettin pi alan ko nyettin so ngam bela gi belen gaw alan nyettin gi belen gaw ko am bela sei le mara ku sesi ital e lo ala ki yasi dain tala le rengel ela sina mara gi bela ka kana mena min delling ten sogle ki be delling surin jirgo e barga lobe lo kay asan sur kirgo a so e barga ko asanwa alkele na ka wule ten sogle dok madame zakia ke na fago aso ke samin ki borai na ki borbata yei dan borziku wala ankel ma enan kanin ko nyetti ngal kay alanga kay ba asan ki garden si por sakane asan ki kor kindel na nyoke kan na egal na magal ka kirendel a bara Abdullahi ba soge samin ki borayi na ki borapotay porji bara yeyi ke ni yengel kidi en kirtin eten sokle
alankiense nga kitsika kise asandain tara kinga asandain tara kinga alankiese uleng nga inal kai wo nga kiga balai a dan bara kene dok a ayerin Mr. Good Good te kai aso gizamin yani yure dun otole tole ayen ya kai Abdallah gibtane yiga do aso gizamin ki borai dan bara ke Muhammad Sultan a terapa soge sambara borai na ki borofata ki sense e borunti bajang dan bara ke banjol Hazim Yusuf kreya khaybara adim bele na ginyetting ina rimmenja kinna yengal ete sa songa tagatine ge alkide mu kirsin wal gal kade mu kirsin ete yengena sa songa tagatine ge ela wona sonin jani ki koran songa inal ba ki kwa nal ba do waren kawa dikke na sursi ki bele jani na bele jani na masonga ngere kidi gutkwel adigal gutin sa bay kwadi ke nagal lompi besara ini wal gal hikma ini na dog bele sing ni long gutan pe ba mara bele sing ni long ni italba an ila eden jayo baslo ne itala age ba dog na elo ala nye kwadu baslo ala kwa kinna mara kwasen au sen kawso ngangire ki alang au na ki gutan ke ngalan duo ke boru ke lundul manang ngis ngasi juro rubba pe alang sim belen kidi lolo bikien kina bo yengala ge ba yena lomba langi kwa nyet bulo ki sato glo tokle na mesen kwa king kini ala ba bay gisi bulit na mesen kwa dingri ni ala ba ide gisi bay kurre yo na majonde sare lo ker do ker na mro kurre na njo jato lo ker na mro mando do ker na mro kurre na njo enala ndie ngi tal dien kya di ki bulin do ra na ma bondi na ma bel na ma ker le ba dal da mbru tore kwa di ker na sa nge alan tombal tiri tiri ko mi to lela ba elengale marata ki en kerota bel na dien ngi le ri ba wala len kriya barti wala ki jering en na ma do giodi ga ke dora di ngi na ma do tare ke nes juro e la tare si ke juro tare inan kawe alan ki akay mamara lol na be lombi do be do sel pe ba ki dem bulim bia kinna na ma e bara a Hazim Yusuf al gener men ya ken se nga yenge kin inan ki ko el kin nga san do be do le ka ko do inan na ken di ba yenge nas ko le ka ko non ba sa ki kalum bok na ma ko el an do be onu lo kerti bara habiba da ma so sa min ki bora ina ki bora patay e ona jenga ke ngwa nyetin na sky titi lo bi lo adidain tu skele samar porle ade illo na kwa ke dallo tok sa ke ngene tige tok gena ton tok ge anan jay tiga ke ne pakkiren ka yo ete ki na sok alto ines beto mara sare al diwo ina undu sare ka sin ka ri diwo ital torik akaba alto lenga le kin na bakin sa bara bakit do aso ge samay ha ki bora ina ki bora patay a dok ine barake Amir Zakaria do ge sa so me hay barake bora ina jalna jago a da barake Ismail Toma do aso ge samin ki borai nan da barake Muhammad Adam ya kai ki borai songa nan da barake Alamin Abdallah dok asoge sami e nan da barake e bonde murengwe aso aso ya bonde murengwe ki borai na ki boro patai ofnus ko nyet bonde murega e da barake Abu Direj Daldum asoge sami dok ki borai barake dok mawa a Sharif asoge Sharif asoge sami e ina da barake Amir da kiran nan badogi na yankwa a aliye ye gut na mininga sabadok yani ki sense tarazgi kin bara yan awna dok pago a dan bara habiba soge samin dan bara bakhid yan dok yinga se keren doani yegi a soge skam melen sabaki borai inna na maye dan tuske aliye na elenke alan kain se nga kelkam na alan kain se nga dele kirsin gelo un neki tuske ker alan gis un se nga ninan gwa kiran bai inan ake babaye in na madellin kai alan ki kawo na kayin juruwa kalo ki ga balai kayin juruwa kala dai kayin alkayin huwa to ran kayin kila kala bat sa ta kayin yido wal indirin kayin marata san das na ma injuwa kala ayan da yar kayin kuku wanda yan tasle al el na kayin huwa huwa na ya wole pago al abba zikir na ka kin na ma kila losi kwadi na kila na kumme bat na sa son rubba kai tarman yin galul dele na uto sa son ku se kai ina kan sabba jorun sabba abak den selekel bara kitin aba ilong nas kayin uto asi duonka wala ga uto asonga ke ba lon duonka kwa kay na kundula na kwa se jorun akiriwe jorun way yide nga ranya ma jorun na lomba sur nyet way lolo joru ding si bouna dempi joru ding si bouna sgiti nas juro ma kenga undu na diin juro ndiye jarti na juro ker kiin juro ker ba dengi na sundu na diin lo jaroti alan jijan na deri jeng bas na jiye se kari juliti
naskeng kala jaw dal din dia san ken kiri ne ela juro ay sa jal din tabundi oke ina jaba alamba deling gide re yang nasi yezi ken tara yaw lolo inja din juro la alan genes din ko ya olengeng din ko nam din juro la ye gisini ale to leba nam din ko gisini ginam din ko la olenja din ko la damas gal din ko la olimpia nama bay mba senan kike nja nyet nama nim bay nama bay nama kien reta ban nakien tare kwa ban nama bay bas nama nim deli ya sagi ya aba den juro din tabung ela nja wal ga gisi din se ela ngis jeyngo ala ma deli nji yen nama nama bay nam boson nas bagi ela man ning wal bot bute wal al kar sa bute lakin mara ya gisi se taburu go insi longi do san din ko se juro ko ina ay sai juro alba ye na se din ko egal dog bay mbelen ina albas kasi duin wo ko al duin ba ko alba se nama dog ina lang hal eten sogle kwa skay nen kam hal kay ngwo ku mona kawe nge na ya selo mbaden kerni tabu ilim nan somay nga gud nan somay nga alang urgulo na urgul ba hal kay ngwo ku mona kawe nge hay ya khadije di mona wo erdi kena korompia jido bala ke la koronjo ari wo ju mona duon kerni yulo ke nga jido bala may njo kadu wala duon kerni yulo ari wo ke ana duon bondo ke do bala may njo hal kay ngwo ku mona nan kala kadu wala ba bondo en no no Iya iba. Ela pie pie apa ela? Ela unna ji eten sokle albay kere ji din ju sile abastare ja namas jeingo. Annan din ba den juro den strategi el den tebun ke ei ay sakie ergitu wala ital kena long nay long alang yen. Ei gibas gerring tarasindi. Aba long alang ye ine yunen bi jeinga bang nalan bi bainas baj bang. Nalan ki horugo kenas baj kein. Ki ba yo. Maraba lona ki elenga ba lolo lompina kwa ba lompin kwa lan tolenga kayi na lompina ngina kwa ba ndo duom mondoi lompina ngina kwa ba lan sijina duwe na dingari ba lompina kwa ba alan dimbere junina kwa lejo lompina kwa ba alan baski kwa ndongore jeng lompina no ina ba ki lole ngwel barnga ela tori tindikira mara eten sogle tinkeri nyetting ouno duo di ntopi dingi antongi ade ade akiri ba jangalang egen le dingi din zuri ala jisi dele kawe lompi dele ipia inalangi jasa din sursi ay sin jigal aljela wala le lompi al pia sa ale le jisi den sa dalil kiri ya lo dingi alba jisi dele kari basen jalo lompi jisa alba dele pia bas na alba din ras na se mamang ko na ki kin ke ezatu na kwa kera ke mbasa ke nyidalang kela kensi nga san kalu malan kwa dia kela banna na bi kin dola ka yenen sa pinga banna mama na ina beting lakin lolo ila do den juro ngadi ila ba den juro ngadi na bute ya sigi simbi alji sa fijan ila una kela le apa hago ba na dog aba kenas kin makiba una piana ina lan pago asan ina lan kensi nga si kwa kin ten sogle ore kwa sa so ngi nan jumal bi imba min ina long lolo ina ngaiba aba ina long lolo ina ne as lomba ji esin so rojepil na as lomba alken do wala si ali do bondo ela na bondo ki se asa unse jamme sentin as tinel ba yero bakwe lanken do la do gela perde le ki alba ki ina lang lakin lolo ina ngaiba ki una sin kalom ki o report na ki kapora alan au na dosi au sin ka ki sense alken embelen dain zuru na alkena mbeleng dayngore na alkena mbeleng dansime na alkena mbeleng dambele na kuimbarnga ilong ilole alang duela si ausenga mara dual unduna ke juro ele ngundula mbeleng yede mbele itaranga na kuela dingisi munak dembele aranga de ngal beleng jibasen njiwudok embele ali kenes ka beleng embele al pale la embele porangore ngalaiba embelal pale la nela si jazin ba ela wona porang worren ki ngoto akidal dien do ga min torik min wo toran den tin lena ma min buru yel ba bilen den zamanal lompi kwasi do nader bena kwa si kien logatas ngara poran bele min lela ne kinzi kela bele babil min do illa kela al kwasi nyetten jike bela kangare mara kwadi na makele na ki kwa nkenge na kwadi ki kwa nkenge mara eten sokle na men kamen alang dobi do ona nui kari nyawe na dobi do au na denge ntombi na dobi do ona denge se bagifia denge ande mbagi kai ali na denge worre
ne duwa bi duwa au na den sime se bagi fiya alkai al den wore mara kida sime barna kidi eten so le kan singalom ki nkwa den sime jumma so ngwa na kwa kele na kike ngutan dora kawe den sime si kwa kele na kike ngutan dora kawe na kike den kida en bele ndora en aba kwa patan jumma na kidi en bele kawe den sime si ore porin sime tare nga jumma na kidi en bele kawe adi duwa kere ndo kidi en bele pia mara ki kidan se mia kaba mara duo bi duo asa engelo masa duo si eripi nyet aspe ba bas dengi te kwambi era dig ba den sur sinni el una ka ten sogle in wa orre por no por du ide suru al milli ya kello mpi kwasi tere den si mi min illai al kwasi tere na ila bal du ur keni ngundu le sembe al por al ine ayanga nina nina al ine ayanga nina ni no kinsi kalmo non pekin ase dogi yinga kela enel kense ngage ena una lompi duo bi duo se bakwel duo el bangi kuroyo ha yo ko bi al pora di ngo dig min al el ha ina bi pora ka pya bana ka pya ba ka in wel ji la kina sa kawlite na asa na kawlite yakin so ngangere duo el bangi juro ro bapya kise ginsi gelo ngel bay di suru le ka bas duo a el bangi sin kwa kita ringa ndien si mel kien dombra ke la rimmen al kin kain baina tabukwa wala kain ba tabukwa ske las gut ka ne buto ke si an ki allo inan le kela na mama ora don sa bu manas njwa asi me kenen bilen ki al buru dig le kela ban ju manas lel ay ya khay sa mama ki amalin kalum na ke na ke no suru ngazi pias ko aw no uto ngaki sika o ki sense asan kain suru ngazi kanyinti ade eten so le do ke mem buru ke re el na ko langis juru lio asang injalum din source ay sin janyi na din wore ay sin janyi na din source ay sin janyi na janyi ay nin kay din source na man janyi ki janga nyet alang or reporting ke ngutanga kon jola jabana o nas ki bele ker jawla ten sokle dain dain rim enga kain se ba ele kain so ma ele dain bele el ki dain se mesia ba en kwal karoti bas del din den bas min dul din ko enden den je wasi kundul dulingu enden jewanden simenana al dulingu esike den simenana na pora ngoren den simesi minning illaje alan wo undul banza ken ayanga ke madudo nas beleng nalan wo undul ban belal urkani walal urkani ha walal ki nakin domborele ke na majumana tarin domborele ke nakin domborele ke na jumal duo potan domborele ke nakin domborele ke na jumal duo nakidan domborele ke nakin no kidinga la sisi akel wala duo ke rengala sisi akel ba kiden sime inni rimmen en asanna in gare suru na pora ba min nan min tore galombe dulingo sitewa suru ba pora ngi na banke nan pora ngi na manin ke kiren je nas agi nyettindi na suru sa yenti banke bas na or report banke bas densi me kininka ela sia ko el barko akawe kininka na alkaen dombra ke ne kirimmen ka min nan dain se me dain suru min ela tin le alompe kwasi tewa ela sa baso ke sam barnga ki sense aw na kayin kilo kauli na kungi kauli na joro wa kauli alan so ta kwale wala so kin le undura kere kwale alan kayin porre kele na kense nga kit kumwal al se nga gele nyenki nga alan duo ake balan el na tonke dai di ko tumona abate je na tonke dai di ko jitumo igelendo basinjalo malankeri jutumo maraba tonke da pota jutumo basinjalo a kisense ayenga isna ongana o sasamba jong inkana ma metile na saldi kwa kaina kele nsutu a korron kurgul kwa kaina kele da ngore na kuna korron si kel kamme al kwan kai ntugale na nes kinga se ete ilole kagul mara lompin kuruso wage duobi duo alang au na singal mso ta bu kari kwa kital undula na kikin dar ngal kene indela nyetting al kinsi al kain porangasi al ye alang na kelal na elen sa basok iska member nga a bas longa ele da intin kulngi na kise aw no kundu na skaiti tin antara sin den duobi duo barnga aw na kain juro na na lingol alang kera ke ba tori kelen duo undu na den juro si kain juro na rengal na den dangin lo jorti mara lolo ki ngol duobi duol ni fe duon juro dio ke kike mbulinga na kiden belena kiken janga kela al o reporinga geba kuel kela selang aw na nyetrang nanas or reporting kela winga na jawi de lo alantar ki sense ela sepia allompi kwel
mara kin kelal kin bullingana duo kering na kana ka kelal di njuru lole keneske tareke lompe kelase akwel akwel ba lompe kelase kwel awla we alan kidin kelale ye jisi ni aldi ngolo ya sanke tareya kin nana ma kense ngage barnga a alan au a na sogata bukwale kan porting assist a jenga simwa kitkela a alan yen kelal naga simon kol ina aliye na uonga gisi kinsi wada kunde na ela sabaso kis kamin ki borai na ki borafatai a bas don dai tinasa agini e na namagal au nasgal sokerle kaiti asoki borai na ki borafatai.

0: Gudfali Wogereng
1: Woya
0: Jijaila Na isi jamu
1: Awe kamu ya
0: Auja
1: Abas tir don jamu
0: Domanga
1: Ahana gelde nga isi kamu
0: Koi saga awaja skim
1: Manse kusya kenge ba
0: Eje yendeling
1: Ah ki longa le kendeli yen sawan
0: Lara kakira ge
1: Kailena gud kawe ba
0: Kailena gudin te ya kawe biya ziburi ngay
1: Ah kira kaba kanna Nyar Kurungas lo kail Kirti bas na na mishiruwa kera kewa ye Eh tamunjeng
0: Kaba yung wato asa denso ge
1: I na yo todo la denso ge
0: Egen
1: Egen so
0: kai Yegi de yiti na
1: Yiti ege siya
0: Ay ya kai jina ba la an telefoni ani ya na dilon bodi la re
1: Kien telefoni na kina na ba banna bergiti ki ga sida dinga do ge surringa as kalumba
0: La la dilon bodi ani ya re men jaw Ala ezi ye da ni na tabu ga ninga ma ya la ba
1: Kanya ke ngota korola korola kila den yo kai lo dinga ba LNS bargan di yo kari
0: Eh
1: as kawul ba ile el rimmen ka za ta ba surringa
0: Eh lalo kosya ke ba?
1: Eh.
0: Ba dinga dinsinin wasenga na zuwa?
1: Eh.
0: Arangi zigizi ani fi.
1: La kosya ke ba? Tabunje.
0: Ai na ma wala lang uwa da burgule kolin indere.
1: Eh.
0: Na konas kabir si uwa na ma la nin tongo uwar ba bintong.
1: Oi, le ya mingul uwar ba bintong ngani to.
0: Eh arangi la dai gudi la ka bongo entong.
1: Kalas tabungi corona kaljen na ko ye.
0: Eh.
1: Ah kalasi juro na ma koma.
0: Eh.
1: Eh na gal burgule kago?
0: Ai ko isi.
1: Eh jal na ko.
0: Iya.
1: Eh.
0: Ko.
1: Eh. Aji burgu
2: o ya
1: naji aje dal nya kai
2: ay kai ay na kakiram
1: kakira la ya
2: kakira dawam
1: aba kakira dawu jan moy
2: kakira dawam kaba gal
0: ya na soran
2: e kangal bogo re ngol ngi
1: hi
2: ko en kan ken maransa akinan enan kiri
1: na taja mi dingere
2: e gena maransa akinan enan kiri na ba silo ga ba undu na yense e ges gese
1: hi
2: na ma ngwa sanga
0: ki
2: asan ken yarta de tabo ino ma
1: la ken yarta ka sa ay kira tinni ja chewe nes iri jalan ken ka lupe de flepi
2: e gel gal ingwa sanga wisdi wonde ma kan se roka ge li
1: inga ragen yarta la ka sa jirgot
2: kan bat ke li ape ba jam kwa iwesi
1: iwesa
2: e
1: na
0: tarai la la ba do abey do dine din pupu
1: na janina ay kira jaw na ire bumbunjal de tindiyo
2: lo ngadi an dola de ngoba na kan ay tin sepi alla kaldem
1: egal la kikan kelye
2: yago
1: na ma koy la la nga koye
0: na
1: butin ko agoye oto kan dai sogi wuon to ginye egal na ma koy la la ko na wuo ke ay kira le ka wuo dol fale koye egal na nasgal mosot kagel na wo mo ngoy ngel ko
2: asoy bat songa taras bilon bat ko intara nga do se age mang na dis dog age ba do bangoni bat na mi won to ngi jwa mang kira bat kulsin do gonde kira bat na jas ke mang to le ye wo do fa digel warin ka ba do nas dog de le len ko ewi ye e to lang ye gel de ngir ngas ka
0: ay sa na ne guda ni ma jalun sa
1: ay so
0: ka din gen so ka gen kwaji ba to un tep bin gari dia
2: wala
0: ati an nangi subu man kuro
2: e
0: ba wo yiti ba wo yiti
2: e do wasa ron bai ko e ne so re
1: ka le tengel kika
2: ah tengel
1: ah tengel kana ngwa ba kain soga ere kin tar nga salwa warja alam kwa inas kwa si keringa jaramba
2: si ya sang urya kera si kulto
1: kera kan ko ta kul kundi ni mar ngun ne tar si
0: singa ina ngwa de le ngwa ken tugri ma do wa aswa ba ka
2: ya e to le ya e to le ai ne gal de
0: oren ba te ah de oren balansi
2: balansi
0: e ka ka ngala karalu
2: ya ayu wo do ba
1: Yeki yey bibal ba kuin targa kine sele.
2: Egen na yi a wo dalba ka
1: kiga.
2: Egen na kan kiga na ke liye.
1: E sey.
0: Asa ga ba nga me jial ke subu juro na masin wa gutin den tin si duwa duwa salon.
1: Egel ba nga lan ke subu war uro na ona itin ki anga uru na koronga urum. A na ma war inga alan den tin le tong ay nga ba bela ilan bumong.
2: E bat batara si mang.
1: E la ke borai bago.
2: E kine kiga na ke la mang.
1: E.
2: Ine wo keren ke nando gire ide meram tolla ke mang.
1: E.
2: E na ke la ite gel kangal den so gie. E. E la ki wo ndong en den al kanina den dom. Mara zgut kawiye
1: yang
2: eken na nam di reken na namaket ete aso wo bonko enden de laye
0: bonko entonko
2: ram war babin tonko
1: la domi a ayna karinya
0: aji bonko e bonko e jay laji
3: jago
0: ay kan kikin kan na kela
3: na ayo din balala
0: ay kunyirin temen ze kan jo to tusiani jaba
3: o nya do so appointment
1: egel jabi ci keringa do ki o tonko kulgel
3: ayo ten kel kriyalo
0: ay kingena to na ne na gutwali keren ken gutwali ya burgu ke gutwali dolfa nan kan dog na kela ki an kokul
3: aywa
0: dan so gila sa urgeni karanga ila
3: ta
0: ay na ay jandal inji
3: la ba kakiriang
0: ah
3: kakiriang inji
0: ba kira jamba
3: e na magal i trick kakir
1: eh
3: e na magal la ski la long ay
0: na so le
1: domi ku sia ke ba
0: ay na mas le long gwedika
3: eh
0: na kera ay na nika
3: okay
1: domi
2: Urilola abibalum sa Yesu kari
4: Urilola abibalum sa Yesu kari
2: Urilola abibalum sa Yesu kari
4: Urilola abibalum sa Yesu kari
2: Tombe tong na te nga akibar kai borafota
4: Tombe tong na te nga akibar kai borafota
2: Tombe tong na simwe nga

0: tonde ñomille nawado kuela lon ko domborke inena yohanna awol kerenes domoson jammarim men biya nay mbelen lombin kwe yal erre
1: namaden ille kanni
0: namaden digle na den dio hilla namaden sangal
1: sangal dille na den
0: ay os sangal dille na den ay osle
1: na os na dik
2: Yang ini. Kita hari tarik kapa basing sikil ni. Nama mang na nama bat iya na unse na pagwal dombore na bat.
0: Inawa era kadinggal era kiri.
1: Era kiri.
0: Inga nama era era ali ali inga mea isa mong gwending era.
1: Yegen.
2: Yegen.
1: Kiborai.
0: Ini nama ato logi simbelengi. Indi ke ali ali ki kagila. Ki kain kungi. Nasi kel kami.
1: Yete yei yang ilang elgis juana na ardenka ini duin domboren sadi so terem teremina apapa yelang ka gilia alherai lompial errai in al yei el kikel kami nan ka gila aisan kwa den in lompi al yei na herai na ingalomba alu ko benet os na digle na kwa aba in kwa asa kikien jirgo kain alba tarasina aba in kwa asa kikien jirgo kain ba alba piena kau na se ala kwa se ala kwa in namas delin ne lan kwa aba in kwa asa kikien jirgo kain na kaula si na kidiko ngere kio
0: alba piena kau
1: se ala kien asa kirimu na se ala yo
0: Inna ye kingasila nas belanga sang kwaker ngasi kwa wala kwaker ngagena ko lesin kingati angul
1: lolo kele kikang na kwela sang kwaker ngasi kwa
2: kial kel kami
1: al kel kami
0: nan kagila
1: ken tulen al dan sur le pia
2: nan
1: kagila ken belanga domboren dio
2: rimmingi
0: ya na duo kera besin jisi
1: ko lolo kikang nas kwasi kami
0: kina na masa ine nan alkandu na makan na zore kwazi kan
1: inne ngalang inne kel kam asan in kal na
2: dol de ngaratu lejara
0: inna ba ye dem belen
1: si za
2: de ngaratu lejara
0: asan in kal min zene jina kano kiko gula ine ganna gerde mazu ki addo mo kwa kan
1: badba
2: egel
0: ya inne ken do mo kwa kala tori ngin kila ye ilo
1: wela
0: au gila
2: ken majira gila
0: majira au gila wena au gila
1: kido na men kan asan kiwi al yahrai
0: nan alkere
1: nan kelkami nan kagila nan asan kai orre kwasi kwa
2: al orre kwal kwari ya kina kelkami ba
1: alan kelkami
2: wala akagili ba
0: idi na ye
2: den digili la longalan kikel da dombur si kawli da ken wu wasi tulen kagil
1: badba idi na ye den belay
2: na ardenga
1: ye na den belay ne dona
2: marabe
1: mo da kwadi ya kai dombur si do kagili ba aylong
0: maramba ire
2: nan ken wu ro gai ba
1: na ege na nunjumi na sa jolba den dukai
0: Na ba en jama sa jowli ba
1: Asa jowli ba al giogi pisi Na do ba ina sa asa dogan de nyoke za
0: Maram dio
2: ye ile do na so simwe ile ru ma
0: Na duri wo ye si
1: duri na na jama
0: sa kwel ba en beren indu si kala yani jalu sai Mugi naning wodike ki gabale ya dimbozi Na wodike namazin lagi dengan yang lain tinggu zeki. Dengan yang nungile kiro zelit kiri dan doga nyoke. Namun kuala lalala kasih kiri dengan yang rasa tol korknya. Dan nungja wel balang am kiri zeliting. Walau dua sah uli tiba.
1: Inama tarai.
0: Inama.
2: Inama
0: ye zat inang. Alasa kiri ganda dengir semua.
3: Ya di kasih wes ilonji. Tol lebih al ilong. Da kiri sama inam bor. Marang kasih wes ilong in. Asan samandu le zasimui dogo nyoke le zasimui kika
0: ah dogo nyoke ka umitili ak
3: in e kaka nzara umitili neskaldi
1: na sulo so le gay
3: mara nye argi long imbrahim jayinga ini jay asan kel skiwi jayinga morong otto duosi al jayin kanya ore kwa na makareli
1: na maden tarai kan idin na erbedesi juru juru urunes kilo uri na junde pellet ala ngindombore si peli nagal si longal lompin dombori mara na jawre la nden dio jegil na njam mi ngal jiti jikal jegil
0: na ay si jiwa ye jiti
1: na ina me na kwambe la ngakel am na
0: den wore do belo na ji burgoza bele kino kala ngwa na den bele ba si loan zon
3: a kunye na wo mo ngwedo si bele ke
2: no burgoza yo ye do ke ma mara nela do ga mamang na ma wala la ngwa gel na ji ete panga ngakela sa woro kele na muzika ye yarang pa kamel ele duo ide kara la sokwase imbereng impanga se asa boli bay induo siji ka duo jesele la lole duo yela sefi wala ye duo ko la sokwase ria en ki sense alan lia ze bonne ze ditin balines am
1: ele sei yela duo ze imbereng asa joliba yes long le duo sinas iwa na ma kwela sa nyaditin na me asa njia jolomba densimi
3: densimi
1: asa ki pelle densimi wa jolomba na me sa kwasa joliba ndutu lia sa pelle
0: asa ba yela ni joli
1: yela denton dio am
0: lala no simbe asa yela digi si joli
1: eh la si joli
0: insa
3: sa joli wa
0: ka nya nya na di samadi
3: ida sa jitina
0: ki du ger lu du samadi ki banya lu du
2: no
0: me sa kwasa ba yela banya si jama sa sa simwe mara insa masi abazami abazouli
3: alamas diemwe
0: bi alamas mushkela ba sa joli bani haya
2: na kabat ka sela ngi yela
0: bele jama be ya kangi singwa sa joli ba
2: e
0: kana jaba joli ko bani dumona jama na me ngwa nina hawa ngi nina hawa ngi la zen ko ji nguru ingiza ngi ni haya la ngajura bol den ki la la jel bombara ngal ba nuy jana jegi la ko ba zamele nga
2: ne impanga gel ka sa alma me ngila pe yela e
3: ay kadu bas lo wu mo ngwe do si beleke
1: e
3: lole
1: ji ma jaram bayen nama ko en kama alumpi herraygal he ay longal herray
4: ya dombi yani herray era yani hella yani dan ye kwas udon song a paliti marang ide nama marang duminzi abas jeudi mana jiang
3: alang
4: jam ay wa alas ide gi asin jeul beresi
2: dua kesire
4: ya iwa ilas jeuzi nama ila ilhaire ya ilas bam nama ila ini na as ya kuasi as aku itu ba asam kuwa
3: ilas ikal sama musical
4: aywa kali nengi
3: asoi
2: na kiki kembali adu kiri kering kengah dok baik kiri kering
3: ini kalau luar ike ini ya asalnya tol lah lain aku awal lah majalah main dolphin aku al ingwa apa ilmu masa kiki kian kiring hille naki kanila lo di kuli kani kia alba piu kuakan
1: padba
3: inyela yi al auto kika nakaw
1: songai
3: niki ngame ngasa ki lomfi kirgi na kanina kay ngota dilla kaw naga lodi anga lomfi ke mutu azido toka kaweti ni na ya panga simbola si yi toka kaweti na kwelba ala ne dele dakikello na abel duri kwa wala jitori anjegile bora kala nyame wala tikis kayro azalumba na nyame la la la ile ritu la la ba al jitti ngaida
1: jika
2: na jijegile la
1: jika ngai lomma jaramba
3: ayigile ba
1: firje dai ngorele iding na ila dombori dieng ila dogal ines bawana sila kari idine lompin kuro songage ken ke kire ngazi duwa na ngai to piasa ngi ngoto eng yanga se do siye le duwa la pi nga pina angulo sin deren wedi hilla do lompin ko ezina mas engwa al hirangan hirai dinele na manjado akin
3: jato
1: hilla do kiden dombori le nang na kainsi na imbeleng ha inye lompin ko yalai
0: nagalkan dikke jijen sen ko fali ay bereng abaga jingol kele ne kingol basin beranga dombore kwale bo
1: egen
0: egen
2: ta dombore toy kwale bo
0: dombore kwale bo na toy kwanda dombore kwale bo
1: marade den dombore ba
3: egel denga ba egel
0: na kipe
3: dogel kan kwela le kingol
0: la la good valley udon senga ayem beranga dombore kwale bo na udon senga
1: ineke
3: kipe egel sangi galonye aliye duol dombore denke na igis imberen abobore san udon senga bandu al dombore kwale bo ye ay silong al dombore kere ke na man si kwasi dele jimel
0: ma indigine ine na bele na al duo bi duo den suri si ingo e lole
1: ye kan do gine bele nke
3: mara tu rigo kwasi tani ni kwa kren si rigo
1: ore kwasi alang ria kelia na juro kaulia lompin tari ba duo den suri mpi mara duo tiel ba idi ne jijang
3: Dintas ke dengi
1: duo ngai ba asak insi kalnga digle abas ji yengin kalnga yengal insi kalnga al dombore nga ongal gena lompinge hay nana dombora nyet do lompinge jisi kayna is irel ke ngal si nyet alan jawli na jegil ay ku ngene dendu si moy kay ses irel naga lompinge ga njawre enama den jiti
0: egen na gu vale ka banera la sa gamini yani ye lonjal ongal ge marangan duwe na jisi katija kan duenes kadijanes ngwa alba inzi aba ilelejio alba jitingale jawite
2: egal naji meram to laylo la de dokrin kawnge illalon al indon dem bele sonse wala duote ngal yegi na kenge
0: makanye induye den surisi inzi in illolia ina jingel baye asan ngwae tori gal alkan yani bele te bugwala sonse wala keri bangal akhir keringe la sonse yenzi asa namas juro ko ilal keringela namasin bereng inal yenes ke kumezado tayb na ilal warela
2: nakidik dokke gabalay namo wala son orde kwate kakidik namo do wala sen agwe dikke la ongal kela alba wo dolba ko waring ongal kering kete kona inkel do apungel wonge
1: iwo
2: alompinge ne do ageba na al kintas de durik unduna kor inektas de skrit dintas ki won neji jawngite na indon dem bele se kel jamna killa dombare la jerti ba kai ine karal
3: kase do basi lo nyi kase do basi lo nyi in lo le alien kwa orre kwa sin kaminga al dombore nga ongal gemang ine do gitirgi bo ki lol kan yal masar nay wala baw ki tirgi kani aba kel na torolin kere gamang e dombore batogi na mara nyi ke alangis kinga si utonga songa kawa na makangare dombore kaba en togi wala nama jasi diwoke mwala nama de jasi diwo jasi to indio kele na dawutin dem den dombore se kabena toka kae nama kindinga singal musangi na dawutin ti toka kae irezi burdanga se zawursi ne kele ne injil sigarul kino ta de kele skani kage
1: toge
3: toga iba ye nema ensi na kangare ne is kangare le anama kena smarting se kena skanya nes kongal kawe ine nema ilong dok al pienes kinga kawe o radio kigal asa ke ringel ba nema kote ngala de ngara kar nema sekel e albo ongal ge mara ngaba ka hui sense le ne gila dom rebe togi
1: ye ye adi dogi ne lang longe aba ilon na kinga domo akwa ge domo akwa isi lambele sei wala domo ndo togi
3: kangal jima jaram bayen
1: indo perjay
3: aba jagila kindom wa kwa sa soage dom wa kwa na kania na
1: lolo dombore nga kindombore nga min
3: ali dombore
1: alkile
3: kindombore ndora
1: ali dombore iskile laye
3: na dombore iskingal kul sur tok leke
1: e al dombore isinkile laye isin la bele so asay alkilom pimbereng wala togin
2: na isin bere inin so asay
3: na
2: isin
1: de kwa so ngam bele sey
2: na illa
1: togin le so
2: illa tok ela sa yalo de zeki kin kwan kinga yawla
1: na ila dentar ray
3: na si eria ke ba
2: egen
3: na gel dogel ye kan dog in kaminga ye aba illon na tarang eridike na gadi ba wona saida as jamba isu wala ognalma sai togin bele sey ala ke ni ba ina tigi ganna deldinga kinin ngaw kina ruwon ken dombora kina ele kibasan kayin na toxic ekel ne kindia sene nyet rigir giti tola ji karala yo
0: anka dimbele kelam
3: jela
1: ka
3: na ailong kalta munye
1: ka wel alan bele kersi wa
3: tola sigo
1: tola le o sondik le na sabele kus ene masun kwa marang abaki herale kirni ene li herrai asaba jirgi won kay dentasle na ken kewa don pin ken kewa missing yasu ali yenge nen kiyo ngasi te piana sin kan ko singa jinyan
3: asoi
0: asoi asoi mbele sunwa jamari
1: aba herale kay ba kilom pin
3: baskin kirgi
0: mbele alji joa yani sunwa domi idi neki herale kan nankela den kwelen aliyene dai ungis enne zitinga ba si ai balan duo te yengelege natani ngwalan dikolevi na ba dikole jangwe madu ba bayen jangana waringi ngilale ngwal alal tirwojele jangwe tirwojele ba jumazu ba haddi
1: domi
0: ine ina mazin jigidi alan ine kan ngirale ne alba tabun yiren kwaila osle awluna zakin ba
1: ine na mas ine tabun juana kwa aba herale kai asaba jirgi ngo kai
3: kiwo
1: ne kidain tasleza kizat jirgi ngo kai nanzile kiwo jirgi ngo kai
0: nene ngwa
1: ki
0: aldele kan
1: nansi jirgi ngo kan king
0: minne didele gela ma di jikala ziani kergel
1: jenga zamb inna ma dem pergey na inna la ngasan kuldi an karga mara wela langi ingo
0: ko izni setting o zandil lengela den kari wala zagi alim belenye
1: alba fiyeko
0: egel
1: aba in kamingal alkikien kan di kole kan alpi
0: aha
3: alkikien kan eskien kirgin na kawo dina ruba ngako
0: uja
3: kipie kwa kan kisense
0: ne lspa
3: marang embele bele pui
1: apoi inamagis ai palidi
3: bele
1: pui akarab aukein del dindio ora na elerial kaduru kerial kwa kanzir kerial kaduru si abajel na kisabun te yendi jalo abajundi ba dalun dio foidi na ora si abajel na ski suru juro bokoro foidi na ling
3: na pete pete via
2: na pete pete na yinyo
1: den surginya na te ana duo al ine kenene pidi illo na kadru ana njalo
0: bafingi
1: dina urring
3: ila na mayene mel pie kwa kan
1: ila na pie doy inna ma den taray na ma ingo ke ala ingo bas
3: inyele el kilori kan kel na sok pago na maki kain juringa kingina kain jallabata te yaka na kaka na ma kono kum alba ine kalas kuro le na mas kaulina tane kaungi
1: na
3: na tindile le kaungi
1: egal inama pier
3: na nyarta anja min kaungi tani
1: bi ma jaram bayna ka ingogin imbelen lompiale ray alherray imbele ka kirey lompien herra kasmin ngayenge na ma keringi la dombore ale ko dombore jolle ne kwa al hirake na adila dulensi na dualsi na
3: wona ya ba
1: ye nes erre inne kial buru kai nes raka imbe
3: ile iraje beleng kan erre iti na ina lomba dulengi
1: aywa
3: na maminding ile errasi adem piana ela na malia ye na dulensi ki dual fiya
1: domi
3: ila errana ma dengi
1: domi ina na masan orre ko taras kiwe azayen dombore sike ngana ko liye bana kidien bagin si amin dombore si al bouli na bagil ayla kigidia ba na malom pimbele jawli na jegil na dense
3: ji ina ma dain kilman kayin kilman age na dien joyngi dain sabangere
1: bat bana ko balen
3: na dain tala al kayin baranga ge al ko masuliyet keria dain sabba orren sabba
1: del style
3: na
1: dok ina asan orre do sin jwa kayin ina kam malompi herray barudai le la al kurunga kayina nanin dual akeba nanin herato do akeba abajilon dora bayela ne te yendi jilon gaila yeilombe
2: dat netela herray
1: yeiler kanjo to mballo jigil jelu na herake bagen king herayla ne lomping herray ne lo di kole herringe na jilon na doranto gajanne ba
3: asoy
1: ine langi songa tulei mara ine kusenga na masonga ge dang erengis belen nsekila kainge sibeling dang erena mesimbeling abaji indorale jain
3: lodi ko lela jang
1: lodi ko lela jo
3: asoy
1: pellet ti ko lela jo
3: asoy
1: ne di ko ngalo ba
0: good valley ga werangizwa in wasiya pa ina huo kina zini.
2: Diroi.
0: Nang diroi dok finafsi loge zini na lugutwalia kwa. Marang kwa kuinga si halian. Nanya tia liki. Na yani ilaruba ziba mbele lala na maka duen tobunga obalan jegin. Marang ye kang asang injago we aluo ke tarang ye ngwa ye alke jiden tobung
2: jiden
0: tobung banjal nena ko la sagari
1: baba
0: nama anzing indomo ngago hatta di duo lote ye le nama ngwa ele duon janzo ngatarra zatu ayete ye le la
1: atele
0: ye ele duon janzo tarra ele duo ri yala ele bana salomba kan ja lomba ni dio ka ke zatu
2: na ali herang herra asangi jerom ki sense aba in era te denga de kaba ni dio in era en dran sorin era wala den mara lombi inas kebal erdi kenas gete
1: no ketias kebe
2: yesias kebe
0: ketias kebe nama ila ungi in jay aljin wal jay lejela ina jawal haddu kalas idi ne wodo ngol ko sunwa gen du ile kere lakin maran du ila la ko gulbe
1: lialam buru kal no nakala wasa
0: alumba
2: na kala ko pie ko yenge
1: inzi belanga sa alumba
0: egel nene jide lejel
1: mi
0: I'm going to go to the house. Na erdi kene juni ne gi kuonjeli
1: ke borai
0: yal gi kuonjeli wona me ene jundi ne jigi dora ensenjani
1: ke borai
2: leila
1: to

0: tare da kai ga kan gargan kwa da barnamij oren uduan jare na ine nama dangi wembeleng ya ne sa kwa taban wakilin ki yikin kwa kilo fukan nan da berusi kabe na hatta orea kerna zatar kilo poka ga di do kenge na kiko akul ko luasi na real dui na yeng kwera son pora sinyetin gagel na di orna ke da di lo ga na do kenkan na ine na makwela lam mayar mai zikinwo mai din ki pora inin ka anan ki wika na dan suru sikainga
1: e ki pora mai nan ngalan in ka asan ki kain surunga sekalun alkikan orre na alan zonga tarakan bana lo karakar alan din tongsi diote ya nama liata woro jorona jona na orre jaro innama illon alan ki surunga sibagi ka dekle na alang surungam dembele kelkam eule na alang konga surka isle na alang kain kongan ken baldanga kango iding na duo aba enkwa al undul asan kike basawe jidok ba auna na ding tumo nyima girgo idin na der nyamak askeba na duo na makwel aisen suru ba ba kwel ailen gisigio na malia el na bau na ki suru dayin alanga kunde ba alang surunga sibagi ka lo bilo al kain del din dio an iskang ba uno surunga si sur kigin anan tok janki kin do lam bas imbalong al dien tari idin bau alang orren te yeje na alang orren tari nga bana alang iribo alang surunga si bagika idin aba juel aisen gisi en to le ba uno din bara si juel asan to le en na nyeddin ki baye ne tui kawe na perrakea na ki aba puto akara ba ilo suru asen kopo ba na den surun songa tarai idin aba tarra aiba del din kwa nyeddin tari nga kwa nga sur an kayeba na karaba ki dini nga kulili alan kel ne kiyo nga si den surun idi karrakawea na nama yeng kuo lomfin donga kain kurono lomfin donga kain ki kaina estalangi bas intalangi alan surunga bagikana alan kwa nga surka na asan kain roga fugo kana asan kain gurso perle kige nas inkalong in albay gisi te bukeli alduile undul ne it ese gisi enga kasi ese indel iding naka neji tokkan kona kay non toge bele non toge suru non toge orre non toge alang surunga si bagika abaki surunga bagika na ka kire kara lia duot alkarra ke ne lo garin bain ke liviana ben kwal undul ki basin kurro kay inelang ne si karin kawe
0: tulle maram bain na dogi si lo le nan taras girsingo na na magal wo tobare ko dogna injingo kingo yani masana ki ayin ka alan sidan burusi kopo na ki dok aininka ilure dogalan ki don token
2: ine ki sense abakwel asan boru dayin se kobo in kwel ala manan ki suru se kwengi al kain sur adan joengi kain sur ngale kain alan duo di mbara se joel ki sense ide ala nga lomba albaki udon balan joel wala zamba dele raya dik jeng nama joel alan elan un joengi ine no menan in kwela lan ki suru se kwengi nyeddin alkain adi yai adi abai adi kweti adi apai adi duo bayne adi yatoi nyeddin alang suru se kwel nasin kalong lobi lo na minjio timbara fordon albay long in naji na azayezi uya ayezi deng yo albay long in alaji se yo iding na abajio lo kerle duoze abay la duo kerse de antar jarana ding se jonde ya bi jise yo ba deng se rengel jise iramba ilole na mai belan ke sense alang dimbara se joenge anan gitie ba dingi ba jijana gitiyang na ba dimbara se jelu na idina dibe falam bau bas enjwa az jume nga sanga jwa ba alululi idina ba din sure nas ulul jamen na abas jumo ba din sure se nas jumel idina jike ke yetok bang na ke bele tok berseng nang worre tok bang nang surulo tok bang nang suru do ki duen jalonge nang bi duen jalon toge na ke kwa gernga jalonga kergel bang ine na modo injundi kwa alkaina kwela za imboru da ngese kabe idingis kabi na kingase idingi nyoke kawe na ki surese akwel ba wala suru askir gimba aba yen asa sur kirgin u eribeyri ba itkawe ali en kwela wala gal asa en delle sur magin ba kawe idina en don ato ge aba kele beskir bidial ni mekal den skara ba kabe marra aba ki ke sense dok en zeka en ala en ge na en sur kirgin naski dok sur kirgin duwalan el neskin asa tebun ker akaba idin ana kwa ki nyet al kayen kayen wo nyet din je nga kayen ba en na ro asa kerin jawo akaba ala min ela kwa nyet iribedel na ma bau kisina ko sage na nyetu gajawe na bona kiyenje na inak na magal rose dembirnya jundi kangun jundi idi nas kuroke na kalikil maske ba alang kalikil ma kabo na surunga se kwenge na kakire kare na kido keru alang ngeru ina la yenge kinga kere ke koranga nyedin na keru na sursi kirging ela yeng daimbo rubasen kobo
0: Tulay, may ramay nuk nas inilole nang tarazir sumo na nama galin etiri karin kain kajam ko dahin bernamit. Orang udu anjale nama yani tumbalin dagzi sekel kan makayinga nagal dogingo kerre keri.

0: tani do kai nga kan ka jam kwa dai barnamij oren wudo an jare na in ine na makwel anan in kwa masalan poraki a longa ding taman songang ere yani incoming anan du era masalan na dai kania incoming dai kania yigizi kina dinin ni yani kwa ngela gidi na gidi lombi ini na gidi don ake erel gidi don ake na gitani nyamangi du gidi ni yani ne mako ila langa si lori tribrisu ila ai pa ila ai ya pa mezat alkwa stungwe
1: e ila girsingo tulay ila bes ilong alkwa gen na najibe gurekenye alangi tong dingi na den dio jay na masole sin jamin algel ne kikiji ko ngasur kabi ji tole si keli jaw al din tong el ne ji bulo inama ye na firjay na skikelel ye donga kai nakaduin surule ay kala dele an yalan donga a wala yening elnes in kwa alki gafala alki gta marakai la jundina illa on ne idneji juel naka a abaze nelan kwa namaska kwinkit wa alka amin namas in wal illa jong na batar mit in nenja ka alambe urung in nelan bais ilong alye donga mara alanji janina nanana na sole tajaw algi jundi na ong na tondingi ila be selong alye ay long in ba di jurule jegil ye imbal ye se wala kay na kwa jure jibe gure kingi dia in namaye ayba iding na ding aldingi ay kania ba din dileke ay gin kania na todi kam alye eri kullo ye la fingi dine simbeleng an algi yal ullo banji jonas jome na jire ki duru nas jela idi ne kullo na duo na ki ki kuro ela ne dile bawa balamba ye wi nga na ski male ngwa aljeyi illa bes illon albajay ala akeba alamba jido kuro doro jingi iding nas udusi bas barang mun jeytel ngayin kuro si bas ki kuro kawe na maze ki kuro fiya abas jiki kuro ajaba ki lulla asin jeyinga ba ala nyet inka ala duo kenen belen kadingi si ala abong na jita atwal nga jayin bayla nyet aso kiki korunga na korunga se dog jegil ne kandili alan buru dog ni mangaske bana son korunga ke balan ku yari mba dog in nama duodi na duo ba erbe de duo ba sitani ne di ay bazato in alki ngudo nga pi ji asan enjalun duo alkin sifi na man korung idi dog sikil ma ke ba in de ngung lompi ay la jilel ba ji ese dog alan in ne lan jaso idi na lompi ken dom brele dog nen kwa abu duo ela lan kimbaw ala jundi balan baw ji ese asan jawringi na alan bero na abas jawi alba ji alba asai na alan an tonko ngi in ne lan asan in ne lan kalung kain duo ay la inni ba alki kaninas kundul ki duru alya bawanas ka na kasi feldin fianas ka alngaba na elne kerin bedo fiana kuin kullo wala algi kasi konjol bulo nas ka berida nga bala nyesi kerin awi nagi erya wala galgi rigwal yen songa kaina ka ditin anga na kuin kabe ka alyo anina surto el na ila juru si urgul indo al el nagi kasi ki beri ta na dem bari labes ilong mat al aneng anga sambili ngala anga ba madem bari bari nga wala ke ka alba undul na ki bari bari angel ba ka ban ki sambiling ela dele songa man ninye nyanga nas kerlo dungo ka namas inelang alung al anni indole asan duing ela aila inni ba al ker marra adi derle kiyo ka aining a asan otoyngo na kuing abung asan kwen kan nga todik din duo ayla inniba na ding algi dingi na dileke na abo duo ba dingi si asan ki kurojel ki lulla ala undulba iding ne ngwa kat ina na abana ba dejang wala aba gal koyjang aljel na jabun jidok bak injwana ka na madok de an koy ang alan o na abun na asan inga kamimba asa kayni si ki dongatok inkundul ki doratok inkundul alba ki keyakan na indaingi orre kanina kaya nyet naskuru arrakay na si juru nga arrakay kusanga nang kayenge na daing idi indila ilal kafe na daingi ala nyet kido nga tokeng kanina kaya iding na abagis jiduwa kounge nang iura nga jijurun na abagis jisi niu kounge nang iura nga jijurun iding ki autokang ala suru nga sibagi ka na kayeng ulonga tabunjol
0: tulay mayurambay na dogi sinan tarazirsi ngo yani ala ki kauna donga tokeng namalia kamuna kila kwasi kero aldan buruke yi na karang na baka ba duk la derti ya taman pour dunga ko lonji bele dere la sejani lakin dere la sukwani le aba kwa ba na el duwe yegi gi er ni je ba jero ba yele yaman gi sini ye ba gi si uru no dinga le on na ke bara fatay ka nga jam kwa na magal ine tirikarin na as a kerkinga na dog dang girsuma in dang buru si tabun kare na kaisi na kirsin dang buru al kwa ko lan kabe na tena mai na karing namasgal asikir kaiti.

warre ko ay bendeling ke kiraba mba kang ne dongan diem bara tolla sikir ma inga na wele sang ine do ngan seng awar daing aldi aling kriya ji al tulle jangle na ma kwele langis ingwa al kain abongan dio ki abonga dinga kang na sasungo kunying nan sasungo udonga singang a kirmel na dok sasungo kwele lang udonga kela sikawal doma geba nama madin kwele lang kinin kirsingol liya na ma kai nganas kwa kai ge al yin donge alin kidiyang ing sigijir kerel na may bano na inga septinin kwen. Sigi jirki al kerel nama ilang kerel daing wereng keng dio na falsing ang kalung na kwele sang kingo. Nama marang kaungi nas nungi tarasi ning kwen kana ki abonga ki sense idi na daing al ding ba abonga singan simin sungangere nando kwele sang abonga kingo sungangere. Nama wele lang ingwa kise al abonga dinga kaing na yeng utonga si sasunga futokeli na korngang ereng. Dina kwa dinga si ina alkwa kaminga kida mbele mitil alba bondenga nyinga na mbondenga fale utonga kenji tingang marenki na makwele sengi nkalung inia mentori anga na nanden tini ngi sense kwa sasungus kengol ila al ki zaman kaorite ngi na al na indeling togaiba idina zaman abay duo oridi gisu yaba juala lamba jawnginas ki ila durung ina seye jisifia abay taan nama jiro jaldo na aba eridi kene siyad kinungi wala gal dinkwe singal la di jiro nama jaldi mara naal jamay ninkwen kongo nas kerringa na katko si lomfidog den dombora ledo ginkwa aba duo kyanga na jisi tergil indonga gorong iritang albas geyngo donga surung iridong na jundina jisi ngantan kisiense inna masasunga teketini alanki inna nkawo na doga sang inna nkaymel kangi alanki akundi ba naskain surungaling ila loren dewlokari na makwela lansi iki kwa nyet inang kain utonga si kidom na ki tuling inkargiti alang akundi ba alang utonga kain daintasle na indelinga na doma geba na ma iyang ang kwadiya kain kisense na yeng kininin si sasunga kweli na mungki longa dinga leng kiken tar ngado banje ne ilni asan kininin si ela inama sasunga doma ima leng ki inang kau nama ilang ungi na ingwa walagal incoming kwa nyet alang ki puto kerel ilo leng na dok alang kain udonga singang sikarga kareti sunga kangi dina dali baye neski nga singang giyundi na ki dora kuriti na utonga kila kaming na tule nga agaba idi na diimbara si oto wanjan nas nga nyindig dwa na majundi de nga nyingila na yesi asing yaba soko tabu kwaling na maninke kwa ding agal inzi kawe alang abong inga nyinsi na stumbul a na ma soko tabu kwaling awang ina a marang ilabay lon ninal kilman de njiting idi na ki abas kilma nga tule nga kang na utonga si tule ning kweng kwel ang kundi ba alang giski nga si kilalin jigiti ana dok alang kaungi na incoming gi al sasunga inang jang na surunga si gusma kel na iris kani ni king kau kila kasiba si lon doma laga ba idi na ki aba ki dorae la kani al lomfi kwa ken dombare ngale ban sasunga domi mara longa di ngang kinga si jiti agi si al kis lomfi ndo la kang ni ki doktaran dain jangin ini al kang inala lomba al ilai alal marra wahid kang natani dua riafi abalol dain jangin ini al kang kisense ini kibat daldin dia basola kang abas dua bi dua intaima ki al sola kang sokote buku aling ban sa sunga domi marang abas gi ina jayima ba gi al sol jana jayina din sursi ingel kalam ba utong asiki kuruwe intalang au nalam ba dokkila au al kadu injuru le ingolwe wala kala saka ing emailing ay ye ne se inzi alang ka a madin jang ina zgat ko bara wala gal ditan wala gal ayduo kain kel jam gwale al jang jang ina stara sin ko en jat ko ne din jat ko asi jat ki do ki ka jala zgat ko bay dinna duwa ye diamond den kil ma to kay ne su do nga sik kil man tu kim vi liaye al fingers at ko den jat ko no man dem ba mal ba kul ki kil man tu kin ni nan ke zalingi ila na madom ay ba ne ma ki ko la sangin kalung iyankwe jes gi al iyankwe to lejan
marangwele lang kagil kin jaingo nga atis gi jaingo na dora tulele jio. Ilalang inadin jaing al awaling kenga kila sogote bukwaling. Namakwele lang ini ingi tiri kirsingo namadog kaang na wele lang iski gabalawa alang ini seti ning kuen kuro nama asikir kay nga neskawar ini kaingungan si nga. In nama iyang kwe ilang kenga aye iting kusenga resing marangkil mga ye ini lomvi ini kinga si kwakul. Nakita gasing kay ngoba ilo duwayan sinden sursi jengo. Namakwala lang ini kirsingo na ji di sursi ay sin jengo. Nama ina seti ninko yung bano na inga asiker na suwa ay sin kay ngoba.

ine dan je ngwo na mai mbeleng kise ji aljang na iyan kwe jang nan do gudonga kai na jaw ji tulle jang kisense na di tulinsi kwa bas ti le kiwitia na kin utonga le alji jaw maranga ba ji jwele sensi ba din tulle kwan dio na ilai ba alingin kwa in kulwe wal gal kwa in kimeli ji alji ti yang bas ge ngwo na mu utonga kile singan ja al kwa nyatti nin kwen kay ne kawe ken kungilen wala gal jial janne jalum idine yan kwen den jamal den simi bas imin ji alang taras nin kwen jang na do gudon asi al jaw alang taras jaw alang kilage ba alang ki nga si gundiya ne kwa karake mele idine ji al ji yan kwen jang kin kwen sa so si jamal ge bara real gis gisingang min na gundina ji sa so dom jandele ba ilay alal ji iyankwe dom jang na gundi dog na utonga tarasi ninkwe induitia nungi de reminde nga dile ina along intia na al ayiduwa kenes long. Marangaba ji indala nga jaba na ji gundi na utonga singan siki kilmang ila jergi di na dayin reagis ki nga singan sasunga jamay liba ilay. Alang ki iya ila jang al iya tulay nandok. Minking belele nga alji jir sinki uto. Dua bidua al jagila bas imin bay gisingan kisimin jimel. Marang al ilay ina al kawaring irsingo. Baye ina kwamin karra kinga sidok al gi kimeli bay ki ila kimeli. Al ji innang jang na jitu leala jambanang innang. Marang al ji insan ila jang al jitu le kenga na jizdi sursingang jayngo kisense. Jayngo ya ki duro ay ba. Marang kwele ling jikurgudus sang ajirngo. Idi neji al kurgodus sang ajirngo kisense baji janas di ngoresi tabun janne na baji jang na jundi na kwa utonga si dom kawe idi ne iyan den jalung si batule iyale baye na jundi nas dogala do kila kurininga na kila nsikuria marantombiton na jumanas ken dogala do tule akania wana tule kien utonga dom adu iti awa kisense yela ba fingiti ne iyale ngam fingiti idi neji longa dingangal ning iya tulle ne utonga singan tulle nga visa sunga marangke sense aba jangre nungi janagal banjumang na ora dogala le inama kul ka kwel alang iya futo kirel na alang sige jir kirel ken dogala len idina jial tulle jan di surene jisi tulle kurnyol na jundine ski utonga singan domjio dogba jundi sare ile ye dom din tong lay bal jin jelungal ko utonga na mashakil haa bon utonga ina ila al duin tong inden al duin sur len awlor ila din sur leba idine ila ye utonga isigidi worre sigidi na sidin tong ko asigidi na sikin do wala sigidi sokata bukalin abaji janne lon fi jay ngine na jijay mare real gi tulle na jaw kisense din warre sine iri jagiti nan din ton kwa sine iri jagiti nan kin dola sine iri jagiti dinna aljeri to le ngana jangi kwa din tabu ngaba kwa kin dola ka gile wala din warren ken kwa singa ka gile wala din ton kwa si ka gile baka ngi dana ile ri simu alji jang ka ngi dana ki kin kwa na kir singa alji jang na ngari singa to le ja inang na jes kuro jang na jial inan na inan jang marangal tulle akanga bana ja jim ritulle ngal gi duoke ritulle jima ala sasuma domina lom visa tu quel ila intimin yesi algi yesi ngan sasuma bagi jana uto tulle nga jangi ne kwa ki tulin kime marang tul mana jang sabata buna jawe ne kwa ki jitin kime ki sense lom visi ide bakilma sondore indering dingiri kangi dinna ji rilaja wal giden se balejang niki alken si wangale kang nama utonga singan jiti nga kana tole nga kawa ilaba den si basi niskurili idina ye kinga si alge fia den si bale na fia nangisi nkwa alge kinga si den jalole fia maratu aba ki sasunga kwa tole nga kamba na den ken kungile nga sasunga eri tole akamba ayinjondi ba wala gal kinga si kingotango kul alba na bolundaldi yenga si bangdo nkwa aldien si bale ana aldien jalole ha marangi dine ki dele kwa sasunga tulle kang nan sasunga mihim kandele nama ila ngungine kinga singang kideen jalung tulle fia kideen jalung elgi fia insi min walagal insi rigin ki kwa nyet alkang alang utonga si inkaw ina yekwe idine ye uragi si dombore ngale nes inkwa erina erin si alja al tulle ina erin erin si alajaba erin erin tulle alayba
Mereka bagi dua jangan as gelingi ni ba. Baru jangan aji ngo. Doban jago keng jawing alingki sense. Idi na mitil kena embering alkohol sebuliti. Mereka ala jual ba. Ainge la ba eling jisi bulong eri asil. Idi na eri asil aji dia unta bengaja ba eling sulum ringo. Ila ye kwasi anang ti eri tulefe a inda lang aisim biaba. Ille nama ye nes ine kense nga kawara iya jial tule yang al eri watanga ke indig na awnes gisi jamma elfie din warren diyo na din tong indien diyo na dokwa kuling diyo din seba sigis tule fie nengis jamma elfie. Nama kwele nang kain surunga si ini kurwa kani na alang do kurgo dusanga kimgel. Kain surunga ngiyang iri alanga kundiwa neski nga si erbet kurwa mfi na yjundi na utonga kitkaw ayyen doma geba. Nama ka andok diyan bara asiker na isunga donga nitola na daing aldi si nama inkariya ji al tulle jang. Nama da gwele isang ingwa abay lones gingo nga jang na dok gwele lansi ki ngang kirgingo ki ka na asilakang nasing kirgingo nandok jela na ijingo nama ikawi kinjingo nga na kibaray na barafatay donga yan ni isunga.

0: a soy bar nga na tane do gis aso coming asa bay ngona bay nga alta jagim bang kunyri na ting a nyokey na mayay aliyay na arka dieng arka remember ay kisense arka ke ba wala daila ke ba wala dile afago ba na mais aso coming na mayay racing coming al karambaray ne ingel jami abulong bago kikin arengang na kikir rayengang dok alang wutka na skirgingo na orre tabun sikare majram ben tabun jeng ila tilebe selonga al arka ke ngaba na kin ala se donga jani na masgal musot kana tabungo
1: ki ga balay barnga ke sense yeyi kunyirin ke uto ba ngelo diang uto akit inderinga na do yidin yoro lanke ba karambar ris kamin asiker na ingel jama bulo na bulo na kay ngore apala nga nyetinding na alagis kay empati ma yundi alagis kay to yundi lobe lo al kay ndo ares kan an do bi do sis en kwa ite deye barapata kikenje al ban ki sense na lang o so to bwa kital undu na don pekinga dok ite la degal undu la ngi bulo nas baj kay na lang bulo nasi mo akit kay ndan diona tiriri fi ran kan jelde on ngale nyore lele so ngaka wayna tenden sogle
0: asoy barnga bara shakir bara safir wa bara taru albel na bago kwa kul na rimengis ba inan tuka kanga na dorai bawi kilo bas keima idi ni kilo kela kamba na ma idi ngi barnga na ma kel oto aliyi ne urenga en songage wala galal konjola inan songake na ma kwel asankalung otanga alkidge na kwasi jundia na kwa tabunga kaneba wala gal na kwa akutiminga ba na ma kwel oto alandenge kirsingo na kila utanga ati long na ji oto ilondok na jawia na jotang walan tabunjo ilalong algiji jundia alamas ilalole tejinjui wala ilong nina asang oto asang erikerin jar arejang na dengin tabunjo inama sunga takatini na makwel alankel dok na dengin kirsingo ka ngungi idingi nakin otal kay na dengiri jeyle barnga sunga nyoke fie kinga se na ayle na nyoke fie kila yele ga san kila lore kui wala dok alanki dok is kaungiti nes etinkile wutongo tabutuiti nes tarrage na koteng alanta bunganne wala ilong imbalu al ilong kino utunga al kayne indelinga keken koranga ne kiko teng alanta bungo alangi lona korakere nga koyni tabun member nga kwakul na bago bara hamudi donga sungani aljel dok na jago asogis amin tabun beng panyet ne rim member ne duobi duowunes deraye fago tabun je majar main nema yeyi al yeyi na in belem baldan kirsing otanga sungage kage alkin kalu aliyenge ne kinga jundiya ba alan kwadi nga kutuminga na tabun kanya tabun je
1: aso ke braina ke barbata bara ke se kin belanga nyettin tagati ne gele tene gide ngitimo ya ela una lo adian kidigin kwala lan kwa dulding kwena ke na dulding kwe alan ilong na dito atan mana ete lo adian se kurman on wargal etrik do paya wargal te portan se paya akeba ye jaw yanga kin namin ke dildi jaw yanga se ba pia na jaw lan sin nan dok pia na kina men kamen na eten sogle utonga songwa ke ne dulding kwe arete alampi na den dora poeti poeti intama kida embele kin kamen poeti ai ke la kwa taban na magaliye na kidi embele pashar kamen kida na men kamen al poeti na ina ma jaw yanga song utonga songwa ke dulding kwe na sarete alampi egel longa dang indik na majerben piana mapoya indik is namas tung na mapoya indik is namas tung na mapoya maraki namakidik insikalum ina lompi yeren sabba ingi ausen pia aba ilon na starik jonga na jaw na ajaw ya ba ila tarisi tabung ren to le asanga jangu bo ila jaw ya ai se gisi impality alan tabung ereng ker kena ja alan ere so nga tarasa nga jidele jaw ya ila digal jidele jaw ya manin tarasa kena ba namez lompi ki dora de ngwa lolo insi tolle sa jonga ba al au nakarin jawi naskere ela so jonga gel men jaw ya bakarin jawi ta santar ela so jonga na kina na ma ina ko el ba ten sogle ga adis awla na re anni alan re o na o mun na tare au na awla si yo na elen sor awo na dito gitan na awya alan el balen wa eten unaka re ni alan tare na ngene dito tan na awya embe tolle sa talimba alan tong awngi lakin lolo ila inala ngai ba dogje ba dirri gi ñong ila lolo alba dito tan ba audin doral lasi inala nas jago kimba makelal gi jeni ba onas jago ina jaba nana ka si dito tan egal na ri ala ngo ba abal dokta deg deg gi ya na jaw na ilong alkin daldin ken joron ken jar nga songa gi kiral jaw alona khibrata gal ko ay kaminga al jaw na ilona ri jan jel na ya jel ba dele ina jaba inde ngad dinal ba yakir asanga yema tabu lolo nana me ne kingwel dobi do asa ri jaw adi gud jawa o bil akhas kay mera al somale gire kawe aba atan gud ya na kisense jawya nas na jajel be ina jaba atanga dasil bana ala aw ba lolo ina ngaba adi tiyare na jaw adi ilona borun tari na jaw ki koran songwa adi ki kwa kwanta bukawe na tari digge na jaw na tarasa jaba na ko ina ngi wal juko jang do ga se juko ange ina jaba na kanama juko ngala ba on ala nga abal do kerti bani lolo do gina ba in kwal san juro tari jana mas ki ker jarri ele wona ki ngasi lompi ina espali ba ki alkay ngalan juko ngakan wal gal ad juko ngakan inna na me ne ki ko la sengena ka o ki ju ko ala kan bala ngore aba erdi ken don sa ha so nga na ko tenga lan den woro ka dog banka o ina na men lot ka gol kain ki ma ko li ngi aran ka ina lan
0: asoy na tane asoy ma jram ben aisa inna njaro bara shakir wo bara sabir wo kul na bara taru kwa nyetin na amudi wat kutum don ay so nga ni dogal jelna ja ko bara ilias jensi ne jundul barataru bensi ne bundul aliyena dain iri otto ko do jayna songa ke imbarnga ore barra ko kin gulal kien ko rawa na ilong na jige ngale kan na jawya ngale kan na kawlitis ne al majram bayen kwa al jawya nga al mas jawya na mas jawla na kurunga jaso na mas tabunjo maranki nga se otto lo ngale ngale ingis kay gunti na sin kay mel in jawya al ki kawya nas kayna do porto kindele na koten alan wori karin nama ine daile ka ngina na nyokeken duobi duo nas illu kalas kadwile jawla rakeba wala gal itala ambalan utumo na tabun o inma sunga takatini kise idin yina ba erdike nas jibenkari tiyo na dele sunga jonga na jotengala njuro wadinga kise dele ba nyokekindelinga marambara ingwa alkinga silomfi aisa enkwa ire enala lomba ala nyokeken al ilong alang tabunkani na alang kurukeranga kana nama kisense kila yei marando otanga songwa kin nama ki dayin jalung kwa kerkerkan bi ay balu al kwadinga elesis kin about to foya banken kurunga faso nama jawla naje nina al kweti bam foya nama komola nama ken kungi faso na dem mesilasi tabunje ki to do lay long ate londok alkain mutonga ken ne nan konjola songage barnga ne kay ne dayin irijeela elalong asandok kawya na skurunganka na kayin kurunga kaso na tabunko wala kwadinga kay ne ingalwe kanama awya alba kalasi illole alambay nalong majramay illalong al dayin dio kila jayinga kayin wala kwa kila lankayin zeinonga o duorik na nyoke indeling na tane toyeng alanta bunje na duorik algal ilong na jaluti na kurunga pase na nama ini nkwe ayi azang induong zijirsingo yesi aising kwa ati ilong na nyoke indeling na kalas keng segen duja nama yung kwa lang ong tabunje
1: aso kibora ina kibora patayibara kise namadog maining wele nambara le aungi namadog dimbele le la barake hamudi kutum hamudi al hamudi wat kutum kering ini lole
0: ay
1: na illa dok ke boresa membar nga kin do al yena dok dang koyo kalma ke do kisense al yena den duru iri je gelam ba inan kalum in nama do gena kense nga gena ki kwel do al ni viana poya lolo ina la lum balba jaw ya nama meldi singina do alan do nga je mara ina nama do gela dambar hamudi wat kutum do galena bele kutum in sir mempia nama illole ki boru dio kwade ke matning ti kain otanga kain wolgal kain elenga wolgal kain de manas kona kanina mara kwade do ken kona raka ruba aba ken la na kona kutumin kwa kutum kwa se pas kona dirro nga di longte ha mara kutum me kan na majutuma le undur
0: ina ye gel za ta elchi sa ngwa kwade nga kile na kutumin nga za
1: gel na bele kutumin
0: ka otanga gel jundi na kwade nga kutumin
1: ba bele bele kutumin eten sokle kana mes elong aba yohana jegela dan wori ki aba elong na segan kawuya na kuroyunge en kutumin kengona basin jeyngol namaka won kawya ba ela wungna bele kutum ela ye mustamiri na doiti kutum na ban kutum na manen kai
0: taris kai na doiti
1: taris kai na doiti na mai ye kinan kame mbarnga ten sokle ye ari ake ba alan duo injua alan jauna jauya ba dele mara abani fi na jauya ba salin basin jaru sokota bukwale kinje ngaji alan kelele so si mogel ji evel janga ina ete kiran burun sabba ilong al kawya wala kan kawya kiran burun sabba ten sokra bjonga ji mara ini illole ina kwelba al kwadi ken ki gabalai kwadi ke kamnan kam ay kina al adui ya ay kina al adui alan kira kwala kemba nena duen bena kina al adui ela al poya na az jawle ti balan wori gonta ne basina mod basina betel lakin mara kina kam ba kin kamin in u al inga inang eh na kayinan ki kan jan inin ki in sikalum wolgal lom pin sabado si unse it kan wala denses kayin dombran ki dole do al ni fiana inan poya na te dan buru poya na kwa kawin ina illole inan kagul sokota bu kwale ye abani fiana janu sokota bu kwale banki inile so si moye ina kin jangali evel ke ngamore ina kin jangal sa ye dele ke kina namen kamim do bi do al ni fiana nyoke bara a anasi kurwaje manas bari jugali al jilo ona ni fiana jawya lolo dimbari la sibas wori jara namas jok namas wori jawra do bi do nyoke ra indele mba ela un naye simo ke la jilo njo abani nyoke janga ba asin jome na ba jawya ba simo ke la sin jome ba
0: asoy nay kurunjani abaylo nas do na nyokenga ala ngutfia nas jawla na ken kurunga faso na tabunje na ne al barado bardu enjoa al den duru rijegi in namaka kirini kin kota na mes kafol ngetia otanga sunga kayin al kwa kayin na daldile ka kawe na nina dis dog dig mitilkel nina alti duelong na gutin duke wala gal nam majiri yani ina kwaba otoka inersina sa elba alamadu ngut undi narang nama iredio majira sunga ka yinki kila koranga alba asita foya nama ngwa kalas kana dele ka undul ya tebuntu yundul asa kwa ngaminga ani aldu jurusi juru asa keba kalas na alba foyiti kingi king iresi nama kelma sandrok eng nama ngwa alang gut si yundi marang ila yaiba nama ilong alang kizata al ilona ore kwa ko pungage asan inkalnga al juru ya zatal wa awinjuru ngake nakay juru de ke na iti ke kirey na de nyar gaptari sa songa fi al otasitil na juru de ke na al itigal otala tiel ba li alba puenga ni na irinyanga de njuru na malya el na kas ni kafi na ke la otasil ya songa tiel kin na maye ni kul kerker keling inarang wargal nay lomfi kerkerafia al duri giti nas juru sa songake li alba puenga de njuru na maguriyeng duri gal ning iti juru askeb a liya albaylo na puinga de njuru na magasun na masasun ela kin na mankul kage asan kin galon ila yala iba aylan kin gajundi na nyoke kin nelin duo bi duo alke inara kwa bakalo tawya kalas duile innan albaye na mai jawngi na stebuntui na starai na ma gel ele terri na mai jundi na otan sunga jundi barnga dongay sunga ni bara abdul munim bara adam adam dongay sunga ni asogi samin na bara abdul munim ahmad dogi donga sunga ni na amir wat soba dongay sunga ni soba nga donga sunga jani bara ilias abu dalia dogi donga sunga ni albel na bago tebumbeng bara adam abdallah adam kaka dongay sunga ni karambara barnga kwa kul ne ingel jamia bulum na allagi jundi kaman nes kuro kitkan alanta bungo idingi na ken algi kaluo to dain iri alkayi sungage na kayi na konjolage amudi wat kutum jensi ne jundul dogi donga sunga anni ken maye ki kuro ainin kana duo abake ne mbeleng ala foiti baden jaile ila belebe pi aba to do ken ne kwa alan kwa kisika gil alguta sunga kawe na iri kenge do sunga ke jawiya kawe kawe marang ila ye kuro inni duosi na ina jaba to al kayne rile awiya manadu ila al baye la oto sunga ke nesji ila dorale jiwi oto sunga ke nesji ila dorale jiwi ba ritogi ne jijebia ila konjola keba marang den ku sen ku sen mai lay al kwanyo ke kindelin illa lo ni oto kiduk al kin kayin konjole nan kai a na kai na jeila barnga alangi kingasi injundia alamba kodok na lengin kungo na ingwa alba kalasi innan albakayin sa daga nan ingi yi na makong nan skoro kinya wala daimbo duka wala daim kor duka na maskuyi wala illong alankoran akranga koyi nama tulen tulle kai ali illong
2: na konjolen dio ilong along kutumo gi aje lu majaram ben a konjole lelong ni na roga ba ilon na kaungi dok na dombure anki tole kegida kwaso ngwa kindo nos konjola ki baranka se silong al kutumo olkinga hi ne kekire kingi na otto kien surunga sis hi longa kitkawe na tane di ele nyuki nyonke ba ki lelong kien otadok alkeine jila lelong ase kingi sis soga jegitia asan soga tabu kan kerngel wala duobe duwe longa la nyoke en na kalas ingwa in alba queens adagene nange namokon inang namas inang kagini tabunjo
1: e kiborai na kibora patai e dulde lompe dulding kwese na mentewa jarringa baske na enni na borubi borusi dogal piana kenzi te joke ndo jarringa bake na enni na makin jarringa ina kansa bay kidi aba elonki sense na tsiki injirgo to leka walgal kere kiki kayen uto ma incoming asa jirgo kai na kilombe injirgo dio as kaimba illole injari ya namas impality walgal namas lod le pegel alanki sense den arra inkurel alji inja ma jasa se ye ye na lombe de sa bayi se ye ye sa wala zaimba inama do jarnga le fingi timbe ngal de arra kure na namaki kandorai ki koran songa ba kel na ko na kurgulo mara kina ma jarnga kini do ko tenga san kawngel denga si ay illalong alki lompende sabayela in u wala illong alki durakirinde sabala eten soklo men juma kwadi boruntule ina in walda en boru nangya kwa songo ina juma na kenes galda kawe lolo in wal elki erberin dorai lolo in wal el lompena jalempia lolo e impia lolo ina namo kwa songo age ilole na kayin na tiriri
2: ngam ngam alki erberin dorai
1: eh
2: na kwa denga kilompin dorai
1: kwa din kam makinal ni inang al erberin nyaage
2: aso
1: nal erbeten fa kwadi galen kema lolo ye erbet kuronia sa ke bando u ininsi u ninsi al papel bando mbina fa nano manen kwa ete sokle nama ke ne tasan tas manen ne tiri ka no kwa se juro urun sina den ara kurba maraki na mai ko la ngin kwa kise aba jarringan sa bakinga de jarringa ki koran so nga gina san ki ka un ite lo lo mbing na ite long al erbeten ke la se lo san ka un ai sen ka un lodi kenaji abay dele jonge basin den sursi din sursi ji inji elo ay ka sala dele jonge elo le ka ne yona jonge inangi tarang elo le ka sala jonge abe jonga nan changne yobe jonge elo le ka ba kay nel bayla jonge ba inama ga za ba vinti ina lombe de mere za ba udon ade ke ne ji lombe belengis nes iwel gese bi in al
2: advin sa ba ya ya ya ya tarnga do rajawi ji
1: eh
2: in
1: sala jaba
2: al ko engami nga di lomfisi ala jarriba
1: inaragi
2: yani ay alon kurun sebeta leno men wasan asan dirpo ma ana wuna isker
1: lolo
2: ela lolo tin wun jarri
1: lolo el mo gon jarri ne wo jarri yele nin si askeba lolo ela jarri di gele erbetin ina ela ngal duen ko ay kalam puuri abna o awal ay tigi sam wala sin tiba wala lam kurun ab ina wala apo on dirpo ay tigi so ela dik erbetin de jarri ela wo ina ko ba ela wuna wo ina ko ba nji si jarri wala njiki lodle ba ko ngi ji ji uta ko se fa e wo ya ko lu jang uta ko se fa mara lo ndi ngi ten sok da bas ko te ya entong na ete bele yo erike na pene ji ti ki sen sen na to le ba na ete rdp na en si jamen ani tarang ele risi na la ja ba yang na ma bon sareng ja tong ele sel ba kani fiana dok so ji ti na ba do pina pia na sin jo tarang ani en si na la ja ba yang ja to izle ba pia ina jamen balan bas ki uto jo de ling na ma hadu na ma jari ele una en duele belese ele risial pigitigel negal asakiuto sekin jammingal kerambagel ayen injara lole enin jobat jingu se handu bele kelalam namanu inang suruna goro ya bisale ga banyo mandam bisale ga bna sejinja ala ti bisaja ye sare banju manas jingu ele belese ki juru do geselom bi wadere ay kenela bisakani ete ele
2: asoy dimbelen karrejawi
1: eh
2: a domboreke al are keria alko arruya kariya na dem osom ati selena menin jona we degle jiri ila risine melen gal lompi dosi alquel asa tardora yauriti marang abagal ilong na den tardora ila sikrami ba egal no itrik sot ini
1: na bisam ko dik jawore
2: ila kamungi al idi ngungin ni ala nya dora fingi ala ntugo akroba kaso ngwes aso ami ngila majara be te bujeng
1: e ke bara yelole la namaye inala kina makol do tanki wuto akangu e ite lol erdike bat na duin sabba konjol do itina lompin sabba te adu itime so di ta sa ka sigana so ti lol al erbetini e dok ela si dok asan kaangu ela wuna abadom borale ka wiji maramen abadom borale ka wngi ye embelen lompe kangis mingwar kwa hoy yokwa al uto jitti ak indom bari ndio kelasi bidene al balba kelasi ala baba al ona kibi ngan kan kerek do lo aisa yaba aba kibi ngan kan kalamba kerek di ndaraga maraba ni fena bad na kelasi ka kibi ngan kan bana kasi ki enjoro le ay bortena buto ak na bona ma min kel ki kan na kawna ki ki kan sorwa kawna ki ran kalom na ki aya ngwa kan na ka kan na do lo ye na namba memba lompe egel jato lamba erdigel na bulo na elerel undul alamba squadinga ela nan kiente mwage ya duoningel na diente bo diem dim barunta bolga din orenta bo namaz yese elnes aza to ne gisi ela di
2: aso egel nagel ine kan doki ku esangin kalung yellom fi kingesi elalong aisan wala kuruela iniba alanki dagar gar kerel ati lona kawya asan kawliti wala ngis kwala abajawya asa jawla ba
1: lolo
2: lom fi kasawese long aile kuru ini ota kulle kamu ina aile del didongaja maranki lelong lodi nga sa are nga kang a aliyi alankin sikelu a bara Elias kadonga songa ni kidosi are nga kang a alang kutumun ne tebunko a ina lomba alba kika mbaranga orekwa nyet kikwela lang kundul ne kutumin a na tebunga nenina alji rimmenja ina makangungi inyai alkikwela alangina kwaba al otto kawya a jato asanga kawla ba alama kringa kelo la ila yaiba lizikia kwelba inama yal ki kwelba ra Elias kira ngang na rimmen jaw ki insini do nas orre kul ringel alangi nante bunko a bara adam kaka a orre dum asois kamindok asajeng na jundul ul a hamudi wat kutum jeng sine jundul do gidonga asois coming bara Elias asois coming na areng askang I guess long gi nina adam abdallah adam kaka si asajalu din jel fagi nangin sijua ali i tulei nesuo ki borafia dinja rusi bara mubarak doge donga songa kanni areng askang kisense bara ki barka is coming na bibang na ki barka bang inalomba alba ye ilong al samar tuske samar den ditini wala kin kwal jelu na kay na kirsinga alba yenge lala ilaiba bibang nes tuske si ilole bago bibang nes tuske si jawil bago al ye na satellite leke bibang kiki rayanga ne bundi alan kere kundul nas oresi do mon kawriti ne mayene singamen aldi le do ngakeregel ki bakien gomor go ngakan wala kien geranga gera aba gerang toke na ari orre kwa arias kundubal an kabiya arias ngeba san orre kere kina makakan kina melonal geranga futtole kan no bikien rayanga ne kien otanga sunga simo akela yi remember na ma elena gera bunya kila gera na makabuna ko na orre kwa sikani inma ye ese tinbiti lenga me mbarnga asabago ki rainga ki arkalai ki rimmenjalai ribi riyal jinjelu al dayon orre sulunga wala ayle ki ngorre tum bago senesbel kaso ngais aso amin in bara aliye neji.

0: ajundia ba alankie kutuminga na tabunkia na kila konjola elalonkia dien dio kandok ni wala kila arenga alelona dien dio kan elalomba alamba kalas in kwa asan ire kuyi kilan mas innalan kiningo wala ilong asan kay njuru nga karnga kan na starika na tabunko lomvi del dingo sa kwelba alan konjoleke maranga bay lon na kika njuru nga tare askaba lodi kan na kel ninal majramba ni kwa al kwadinga ngami kin ota ko sengasi al erbetina fi na kwadinga gal kanne ngami la la al lom fi jalem biya kin lan ingi marang kidaraga sakanga sandaraga ka au neska njuru nga kari kelel na kundul nas daraga kaw a bara malik dongay sunga ni dok aljel na jago asois amin good fali aratul lay lot na bang kwa kul karambala is coming bago na tawumbe mar majar membes ilong inel itir kuro ay neska in kona dinga kelkam a oto ali lon na soga idge a na mako nas itin oto nga dinga kelkam wa kit algal ilong na ay sungo kungye san kelkamya ay nesgal kelkamya tombolan daga naka ay manning itting dogi kuro inya alang ilong alang ka ngendo danda im bullying si dog ilong alang irikagi ka so esaming na masetim kuro nske yunake
1: yun kibray

0: Malik doge donga so ngani Assois Amin Ousmane Jamal doge donga so ngani Aljana Jundul Bara Abdul Munim Awu kisense nokuro duruka ah donga so ngani Alba Nabundul barnga ka Assois Amin barnga nyet irerendo ko kulgi donga ni ah ati long dog zainina aljenina sa otto iamo kona kinzifia kin kona sikida enjay le kaismine otan so ngaka yin konjola kayin kwa kele na kawe na addi askeimba nes iribitul nes ki surungwele sinye marang kilay lelong alangi kinga otoro jundia na inalang kong bas lobi lo alkang wala kanais daim burulong itia wala gis ilondok ninal otoye nesken tombolang kola inangkel kami alang duo dinjuru le jaunge yi nes din sursi jalong na jwe lasan jawla na do din suru le jaunge na tare din suru le ja wala bangin kwa e kalas namay ka bingina su ruiski lul alba kalas kina tane aisa ta bututi alam mate su wori ga wala nay ka kwa ka gila la la ila yayi ba ko ngengi duon ka kriyal ila el ka bingina se duje mo ki o to ko el orre kwa in jebbia algi ka bingi alam ut kana su kwa se kayi mo duo be duo nan sa are o radio wala kalas ka bingi gines irikol na ma jongo delling la ila yayi ba ki kwel asan orre duon duo si jeyi mo azan oreduon suhurunyiri kwa sitarasi njengo na sengwa ka al ang anangi babia ka lang densi al in ang na aisa yingo na aisa njalo ka dile songa ka kriang ka asogis amin karambala esamin lobi lo boru nyetling del din yo nyet alban donga songa ani bago tajagin barataru jensi ne jundul a asois amin au na inaran kaluna au na inaran ka kirekan yi na in na nyoke akemba na konjolo ngunyoke akindelimba kang abay long na duo bi duo jundi na sursi na nyokefia ba otang songage na songage na mais kamine ati otto jio ne kinku donga kurol na ilong nasgi juri ta jamba san kinku kila si jeyi wala gal al ilong na ita jamba san duo nja nasgi ye di arin si duo ngasinja jato ban duo kuro ker kuro nas duo mfia kin ki kage kin kulki konjolan ken korage ilalong jawiya ngakila ailen kinge si inalang a jigiti agis na ko tengalan tabungo wala imbalu alang ngutka lobi lo alkang asang are ngakang kitabunga niko a majaram ben mitra sunga kay dey nina aliyay nas lori ngki in kaymel nas kay nyukin kaymel abad go toy ngo alang erivia na otto ay nga sunga kay na day ngi iri jeyla a alkorin diyo kan nas ay nga kamkang na durin dio ne iren dio otanganas adya kin badangiri nama delinque kilongasi kenotasi lia asetimil kinyukin sitimil na baske nyikuntima lia ile nama yeyi ne yesi kale jawrti ne inirile jawrti ala twin tiba alqua facial career a kin ay longay sang ay jwa niki alang ay kalung na alang ay kutumo ke kila koranga kona
1: e keborai na kebora bata inga me akiduo aljen kikinje ganya tindin aba ilona udi kenes enga na torik akenga bedin sabba jasan jeimani ne rekane senga alma mani nui kerin jawe kidik nui kerin ay kerin ren tor la erdikana ina lungi ina dwein sabba na do kerin sabba ngam nama ay wela la wa eten sogle kin kwel alan kerin min illa wo tor le kan ay wo tor al kawi kumulla wala kawlesi al daim buru in ina lomba al kin jarribe nyaale marra awi wala isi na marra songa
0: asoy ina ye san kin galun al ki kay ngo tora doktori al uriya kinin kay
1: asang ago
0: wala asa konjola kinin kin
1: asang ago inan kida en boru inal ye al ko en kama al janna surinire wala rumanye surinire kin se lompini
0: eden dai rumanye gane dai rumanye kirin kaunge
1: egen
0: adam se do der rumanye siwa kin ado kaba dai rumanye ne lompini
1: kido dai rumanye
0: mara kaba de nguki se inga
1: inalangi
0: ila ye na songa konjola
1: inna ma dai rumanye kin se min warna lompini al ye ne kidele ka ngaki se naba aba jona jegila kain wo an wo kila almin yen kai na tore kai na pora kai kise yen kwa kai na dari de kiru kuye ina dari rumanye densor alan dari rumany ina lomba alan erikier en naki konjol keri ela wuna ina lomba rumany indike apa lombi ngela na duo bara siasel ba duo ki kentare nga mara deldi ngi na sai ngara duo bi dosis katija de lole nana makola sai kolum ay min tori kiko songa gena kundula ndaro manyin sikabe wo atore kongula kawingi lana kongula kunde na kabe wala wori sikawle kikela jawya nga kawle tisni na mazukufunes kinga sete dale kagul en namadigi alan do den tamu nanja no wo tora sa kwa kungulba kwa songa kene na kergingi na njarri ben kawe danya na lan tuka kewa gal dai suru dan buron tuka kewa mara kwa akutingul an nan tiru to kawe bakayitia eten sogle ki alken na dog illore ele le ka gwa so wo tora se nga na kiro kel na illole ka go illan kwa ki alan pora ken nga ken wala lan kwa ken nga ken alan ina kalan bana wo tora alan ko na bawin na jena haddui na jato kere kusa wu nga tora se aise nkwa. Ali yeng elayin unkirul. Na unkuzi nyi. Na uto nga son nga zingi yensi. Na mba ya na kikaya ndo kola se alambas kago. Na kaya nga tina se alambas kago. Na mana rumanyene kienzi lompini. Kite adikundi. Na skaya nga tina nga tina se kago. Na mas ayiku ajato wu nga se alkuzi. Wala lompi se alwada ina ini doku. Na mas ayiku ajato wali deli kiyo. Ine kina man kami duo bi duo. Di intabu nga jaba. Ah borue kapa kwa son wangi. No. Hisap kena per di le ji dengire nan hasibe jangal den taraja bana den taraja bo ina maramme dobi dol ne fiana na poya ina barun sabba ran ina jo bala so wajo pakat na avas jawla ki sen senes wori jawla ina lo aji juela san je ngana ke basin je nga marako el bandu abagal as jawla ba bado kerke maraji ja to ke lombe din koron ital jija alden wada si jare san taraja yi ka bakie ba kinna ma ken sen ayi mara bayin nama en gamme do bi do abani fi na jawya alam bidin ta wunja al soko kiral undura soko tabu kwale al simo ke yi illa bi sabri ha jabo na ju wona soko ti mara ba soko ti be la jawal jaw na soko ti be na jawla na di mo shere la wasere njaban ta sa petti mo njumo ina do madina ken ka ngi rubinke lo wada na ma gel petti na ngani jaldo azin jalumba iru ko sene manja kin ko senga nama janne nama girmo na janne nama girmo ba se albi jeno ku ngelu pette na jumu na ngani jufo ina ngai ba in dog burundi entar do bani bon ko sene dio je nama juri na juri kala pette na jumu na jilo te yale je na jido asen jalum ba lo ne ba jo nga sar na jumu na lo ba te tele ina man kam na man kam do be do al o e na do la nga o ba alanka in wada sene de lo en ko ne zekin su wo tor kundi
0: asoy bara algis inan illole nan jaro
1: so
0: bara abu nuren abdallah kadongay songani are sang alanji dom jang lobilo aljang da unes lom fi koro irto na dogesin kamin ayebe aye neji tulle jang lot aljang na karambara is kamin na unes lom fi king kabin ko nga pali na dokwel alang arenga ki soring perrangere ke operrangere tullege alkwasa kriya na asog is coming ki borai na borofotay ore for indio aliena kanakundul na kaitis marang nama kakwel dina aliena jawya nga kayin alanga kundiba ore kwa alangi kila jawya nga kingasi gijundia na akawlaba au naskawla na au na kendio na kutumu na kakirikan
1: na bara nuran dogo au neskense nga eines remmen pia dog nesfago etenso gela na ki ina surum paro wala borum paulo wala ene pa deldin dio rinto leker askay mbaba si sikay ei ay no
0: kan yimayalan
1: bara nur abu nure nangis
0: abu nure nai
1: remmen geziane zia ko dog dinga ai longa nga ikara
0: asoy ine nama tala otanga songa kin aljimi ngwal alkay ngunga tora tala sike na mankele tule ne jesi do urre nga songa na konjola songa bule na imarang kila konjola jesi di enti le bule yendi ngi an na nyoke kingi do ba ban sege jir kereli na kieng ning gertuma na kiengi manye mekir gelingi na manye ne kinga si oto ilole kagul ine oto kidu na mas in awunas in kaimel al barngas kan songa na dog da en suringu kital ki anga korol kwa kital tarnga dusini kwa kital pidingal eskeina kunye kwa kital ki en runga nyenge ki en ke obungini oton sogle ila dog bas tala aneske mili marangi otodo alilo neskin konjora inan kay ngana da en iri jeila ilalong alamba en kwala nyokeke ne kelesi kul nesia nama ilonga zangi ngalongi ni real talai ne natala in allom fi ni alqua in gariya masuliya allom fi ne ini ini ne delingwe surung iri alke rikeras ke babas ni ke den suru na den orre ne ke otanga alyeki en ke surung iri kinsi illon al tala in allom fi ini alandele tulle dagargar ker marang aba illon nakil le dagargar kera ba kazi bas illon al otanga sunga ke a nakarin sai na matikillom fi eredok manillom fi tori gi dok ingo inama yai neki ngalu ninal kin konjole nan kay neki otoy nan kawya kin tala zikay mi sal lom fi linden sabba orre kwa nyet asa al tala ken nay kin ngalom fi ini ninal men tori adam si deru manyene na sengwa inel dingi asa jawla dele na jutumo na tesija na den rojanas daraga jana den ngunyang na dendu den diojang a kido la kwa kila insike melina da in tala ile kinga orre kwa al kay mungas beru kayin na en kamera abay lona jurgulo a orre da en orre si beru kerela nga jumumba al ya irike nga wala al kwa kay ni ne ki ni na imbele in kristiana ile beru le kayin ala kayin ba yani ne ay orre nga de kayin na abay in beru le ji na jumumati il beru le ji na jumum la yi maran kidan orre kila la ngaske ba wala kwa ngam ngal kurgulu lal baskawe lokera alakeba alba kinge namais long ninal gi lom fi suru ini ngiri fi agi ngi deling kin yelay alanki le tala sikagil wala long ki kun urringa ken koranga aran konjo alan konjo alan nyoke ken a sogi samin a namado kwel ayi alam mitila gi zegil ninal kwa kindo a kiembaru ngale neskila lankay kila konjola marang kasebe selong kila konjola si yensi alpinienas nyok nas to le rigol ki o toy la long kayen ko joja na alker ke ne jeila na ayanga ne nakin duitia ila long san sur joyingi kan ne to les kirgingo no sur ko nga irika wala kauni na terter ngindere na perra kindeling na kasir go mbese long aba ko nga sur ira karoti bana kilma nga sur sia kaniba na terter ngindere alba day nyukini jatono mo kumong na ila talal ki dele kan yi donga ikuro maralia askalumba lom fiski ay singwa
1: in that case, say Marabankin, Uto al A and Askin, said Damborui. Aba in Josan Gering. Barunga came a ted, the linnet in the Onaqua and Dick O is on Galen Kimeli. Elaboruna, Elaboruna, Elaboruna, Aba al del Dilela and Walgal al Dulecuro. Alanqua, Elaborunke and Kona Angalva Akevo. Al Dulecuro, Quake in a Kerrek, Borudike and Kona Milling. Etena sare inanki ayanga songana ke ayetoga ba nakawungi tori erdikengana enga dele mareke enkele si aslomba elugune densi me bola demburo ba sanke nyetlong mara alke ne lokinuni ne dengi rising low ay in boruden jerom ya aylong na ayke kirei ke korasonga na ele borusel ye inan lo inan ke kire adeki jo enen beleng ele boruka dun kelmal arti tori galan dele o wol gal ele boruka dun kelmal arti long kan den dio ay wala ele borol ilongal inan inan kirat ali gimen nassa so simoge na del dingi kelay ele boruzi kini nga sa dai borusi do basi basi si basi mala ele boru en marhalatu lilla likin wilo ilole ele en pagones kini ni inesa kini si dai boru dio
0: asai
1: maraka ina gundi da lan ina ngeng alye na kai na kwa njirgi ngo na kidigal ko en kama abai e tempo to kali saring almin jegene do kiden dale ngundu la dili apa wo gel beto bi dik na mai ina ran kare inna na makai inna makida ngiri intilete sokle ina na makai kwel ki gabalai e tele sare ele duwa limbena kiasa longa songa le kelkam adi gorandi ki ko al kay nakum no gore kaw do dig ningel nay kuruni jio na ma ay la kuruji ditra bela ga de rising na ji aba ina lomba sa ele ay se gudjal teme saus sal attani den ay sa bale ke lompi en kwa ka duo to doxi yenga kela za ani balam poya ka al yenga joengin anni aba do ele ay se gutas jaba do dig aba na risingo bangin join ala do si angin ala bas agin ala do kirse na maruk kirma asa kage asa kage in karat no mamang kin kwa ge do kin bele lulan kirse ngana ingira saka ge burusi na lumbal kwa kenage na me ne kin
0: al kwa ngama aba do ke nas kwa auto araki ni tena yes auto araki mkelel ile duel baye na kwa kurujiti
1: na ngiena nunkole ndele
0: nunkole kwa le rengel au na kwa kurujiti
1: ina kwa kurujiti ina na mene king kama ngiten so club mayramben yohana ki sense kel ore kwa kanaka ina ngiten so al kwa mbor ngode ke ni kinuikulu jo xob boru pilan ka kirebay bi poru pilan jamal ay bay hay kay le boru lening o wal ina jamale ha ila kay in digbaji en dinel al ko selle ila dondo bayran ko sekan alba birnya fe na may sur mal ngi del yo mara in do din do wal ina ko sey ke sense ban ko elji alan din tabu ne jawwa je sa fashil en jawwa alan din tabu ne jawwa yal jawya alan din tabu inja annan jawya asan wori jawla na din bara wal gal jigal juma din bara fa din bara do ngaje na katab je ne wori bawla kese alam bonal di ngira mo shorti mbasa bi en bawla
0: yani nama kwel asan kayen sur ngayen kwa aba kawiya na duri nyokenga manatu innin kwa sa konga surbanye nas bawla in nama is imbulngiti kwa alkotenga alan tabun kania manatu ali idingi na sura kirginga ba in matidok digi kidi dok manning injwa al ilay dok de nina alqwa kutuminga ba ken konjola kika dorage alqwa illong na sursi ausa akingiti aba menal je sajwa asakwa dinga kwasi kelin gorre kawe na digal dok bardu manning ko nas musotka nina al warengan inqwa aba illon na kwa akutuminga ba na nyoke kindilinga diye njalel ba kayna nyoke kindilinga kase ba illong al sursi kien grainga kelas kame ba na gal sursi giungan duo akawrtia ba au dok kidig mati a kila alkay ne die ngiri jeila kila sirrim me akaw ba alan kalwi kangi abaka to in ayeles balaanga ne ila risirim rimenga na sinwa ka ayefilale ayla balasa so ngoyngola na monkuy ngota kinsi nan nan awino ula yi ayeke irleman abay do barabulo do man ila do sibarri menga na sinwa al ayefila lero gi ripilan bulong marang ilal itingi na longa kila ilalong al jundiyena duo a tuiti nette bunduiti wala ilong asamo sotpi na magi kafingi dia ati yene lon nina gutinja akeba wala sur aw saketi ba kila long alang ko tan wala tabunko
1: majira ba meti trike na wala ngisa lo lole ete aveni fena ki kwa oskan kalum se derre ki na kusei na jayo kwel na kwela lan ko na kayo na ki kwa oskan na mingani sur ngase kama yo khasara lan rei ko na derre la kayo kim metel na bola sina rei banni alam bo ele dai ku se na le dai ku se ndente min ni swege na babi ko osbago ki se basim barang na ma bay ngana kilma on le ton ele una ja sa rei dai ku se ja nga yo mila nas jaranga al ton ja won ki lul so ga ni jumiye
0: kilma bi fisa
1: na kilma fisa na hadu nas ji wata ne ariya la kebal ki
0: kilma maram man ele belal ji jamin ka wela lang inwa ki oto dai rei wel ga nini na ko te ga san dai di ko ge dai na day albake bas ke regel le sunan
1: kal ke jabnes nes ago indo mazia
0: ilalo ko al perregini na fu na boru ngere ngale kinye al dog long al sogo kunye wala asaboru kay nes day dio dange
1: ilalo
0: en suale na barandio ko
1: to le kiga pala do gazia baya na kidik na madog wel an wana kela kwa oskela ave lon na lo lela asa day ka gane settin sa putoti na kanyon sur kama eta san kawla na ko na kayo asa kawla na kanni allole na kawla na kanni na kiyo no duro dodi si dora deyan awlo ki gabalai na zai deyan dik awyo na akon ma basan deyan ela karang na ma sun kwa ya haji ki al dule apainga al jay na din deyan ela jarang na ma zi jome inan ya kwa ne mbai ko ngala bai ba ka ba ko ngal ban wala ela dodi on zai ba kari zai na ma tabu ngere mbawo bi no dodi dogaram gro induna na ma ko ya na ka duin tarela la sa son awi egen na el bo na ma dogin ba al jay na zlul en na mas jome kwa ni bai ko iza bai ba egen na la tare ko o sin azam ko osbage na albi na la tare ko o sabage ba in dio kai na wore nga ela una mai nin surun jo ngi wore ana surti ina bo ba ya indu sel de ngu yo ako nas den de ngin karang wala eyel bel ya kai na kale yo alan sur bo ngi na mai ngi la duoses ela lore barang alfa dende am barang nas bolo ne bi to bu ne duosi dogorom kro ne bolala yohanen duosi al dogoro al baring al bel e dende nas kino ne kirgo se na mako e namba ko anye timbi o raya
0: e una damar ge ballo nas ba
1: na damar ge ballo nas ba in bakai in nama sorun joengi ne jirgun woy abadire ko se ne bi birginsi na sur birgin ela kusin se ban to ga boy mara aban ni fia ni dire ko se ne bi ton al birgin balam bona ki taw se ba day ba injal ayre namas bala ba inton ki na namen kam eten sokle ki dare yin ko se eten sokle do bi do na ke na eten nyoke na ko lan ta bukerin pi lolo kel na sal nga kai na ausen ka songwa jiga la barnga ausen kawe ina joba ah ki dan in na batal haddo ya nyanga na ka pya na ka pya wala ki na ni no ina ai ba yana pa ki njuru ba una tarifa asa kan kwa dike na min borule boru kier ninke na de njuru boru di yoba ke na tarifi kaun aljiro jo audi njurna ya buru tarifa na men kam eten sokle maram bayin ki alang au no source ko yi na na alang au ki sense do al imbren ki na al hadu ina ala bremba ele una domberin de a ele belesi akwa ba dulingwe egel alba poya alba di tan resa ke basan boye no ele belesi ko ela ntoka ka e ya maram men dingi wala ilu ni tabam de ngarin
0: a ai ya maram bayin bas longal ki songa ello ama wala lance e kuro
1: tolle
0: ko nos do kain ko na dia kelkan
1: so
0: namaskai ngone kinga
1: ke boraya

0: asso a natane asso dog sin kwa alallon fi kinko si romanja a najona wulligi njo orre kwa ilalongal konage a mayramba mbungale naskel kami wala longal domongi najundi inama ye alkingaming asa duobi duo talake asande onre se tarifia indu tari nas jundi marang otoki le tare la temen kan buru sinyet jima tobola kerne kulinga zame ayudu si ajundi ba marang entala si alindu onde ndio kenga nes enaske kona fago kiki kas kilo kelkam kasingil long albalda sungai na dain katapke marang elalong asatare ko na aba ilong naskin sitare akauba a bayei jato dog soga kirikwale aba ele kayim forrenga namadok illole kayin na tilona kayim for naki illole kan na kayim forrenga sitare askaba na dog illole kayin den tu linkai surungire alge lom fefiana kayin wala den tala kay alilong alkikun alankonde kinama otanga sungage a nes ilong kain ayangan dio wala kain sogan dio asakan alang ilon nas kago otanga sungage kinye lagye na jundia ba aba kwa dele kain dinna otoro kabayin kwa sakin kwa nasi ke den tala kela kamba a margendo jundia na akutum ngoba maranga bes imbelele kaunga sa bui ko jojala boba ne kisse din ton dies jui ne di resi jui ne di mbaru dies jui ne di goodless jui ni ne kinzi taringa le jui kase be selong ko jojo ala ngai bulomba marang asa kuiba ye ne kinga se ko jojo bule na ko tanga ala ndiere kuro jui ke annan tongon kitongalei na kwa dagargara akerebe na futu akereliba kindo yele na jundiwa ala ndu den ton dio alke ala ntuiti wala den goodle wala den tarele otanga sungage ne kinga jundia ba alan kuyi na ye na ile bela fashal le kanni in na may long alan utunga u na den arakaran tullen keri na ka otanga ge al jundi na del din ko sa jundia ba alan tabunduiti joyngi le wori ni donga sor irija la wori suri le baginja wori ni suri le jirgungon wori ni guti le jande ngori ki sensei yi kin kul yenge na kinga jundia ba alan wutka alan kutumo na tabungo na amaran kundul na kawiti kwa incoming a die njaile aba ilong na yen deldinga kayin alba ilon nal otakul kayin ati mali na ngilon nake ati kuroi nan kayin eribi eri alba ke maranga ba ilon nas duo kwa donga jamba alba ilong nina aliyei na fura nam fura na jang maranki da ngore pisensi namisi teljak fi marang otanga kayin ayle kinga si sulange dayle ne idi ngine ko tenga lan kutumo te bumben na remember aljijelu din arele oredwon keri aljijelu na den sulangi na tare askauba na yeyi ne kinga si jundi na ko teng alan tabungo wol na jundi alan kutumo day ndaralle alkundul idi kundul alam belenga kela kem fukanga si tawraka ne kitirines wala gal si kine kiali nankalon liana dora karanako maranga bay lonas kulel abay lonas riviere si kulel na akir simba orre kwa banke nas juring nema kai nema kwa akelueba na kom kom si kaw jato nema kel na kumong na ileresa kwa kom kom kawe kinga si karai simba ko inema yei na sunga tulayba au na kel nyetting nas ika alan dagar gar karing lot aljijelu na italji ndo mo ngesanji jago jago se orre a majaram bayin tabunjeng a ine mera masunga kay a nakele don neskien olonga kagul a asos amin a albago a de mohammed hajir siliman tabunjeng a zakia mera tabumbeng dok na belsi keri ati londok almadirok tonga kwa bang ne kien tonga ndio bang al erike do na jundi balan duo tabunduiti au ala naje ngindiring ka na speciale ngindiring keri nama kwel alam bil na school kago a ki kwel alam mera madoko in tajagin in tuskele ka ngungi alang elong alang kul arakutu monoko na embelesi asinga sungai na coming ina lomba alang al asitogi bago tuskedi ngi bara Mohamed Tahir dogi sungani dongani a aljel najago a Adam Mohamed Jensine jundul a Hamudi wat kutum Jensine jundi dogis asami bara abna Jensine jundul a ko kulbago a borofota dongay sungani jel najago aljel a najago aso eskami bara na dongay sungaka ni bago na maye yalo tangakit in kirsing ali ilong na del din kwesi jundi na atumimba na karim fingiti nama kinota dain sur lekelu nina sa otto yei nas ayanga nina kingkang namba konjolan dio kang na kote ngalan tabungo kino ota yelei kiyati kawya balama yangwa e inala ngaran kong wonin kurunga kaso nas kawla na tarika alangutka na tabungo tabunjeng
1: bara so ke barai na ke barbatai kise dain jafak gawuna yenulu lanu aliyei marambain entare songwa ka so kwa kunulwa ina dia ngore ngundi en suru ngunken kuldinga ngunki sense na yei domong warse pago na wasinga warse pago aliye na doginu inang anyali nga balang inan songa ngi sense aba jël na jona jegila na nyet gi jima na zingwa hey bi malala bo bo bi ko jo jala bo bo bi al owners bui kelwenge yen ay kaningen maraki kwa kenal borwa kindile ka aldo gene de ma apale ka kanse komo adelona boru apanden de ma pu kwa le dio ka na se komo alki ona tonki dalu kutumo kwan de ma pan ken ton sor tonki dalu ngi ron kutumo na mako ona kwa e alye inang alye na mazie do wal ala karin kunni na mazie aldo gene suru ela karin sen na ngizie do wal yena lole karin sen na mako ona komo ela lole na mato ki nin kwa ela do wal ki gabala mara etenso le ye inamba en alba en duobe nga asabui namay alang en kwa ofo alang alang has kwa etenso le namay mara ofo kwa ali abu du has kwa ba a en aba bas da kibela nga namaga gabal namay nga ba mara ba du ofo kwa ba nga eken le ay ninja ele namu juto woyo kwa ele namu juto mo ming asen awle kwel namay nge woyo nge daga na dengue stavro like in iskin namado gaba kela ele yeri dok alanji jawnge
0: woyo
1: na
0: na daga
1: ay na
0: istaghfirullah
1: woyo itirkira mbaini ye think kire kire kire na daga ela ye kali tirkira ndu pingina istaghfirullah duwe kala gisi ke na ko isgi na karal na ku nge ejigil por por mbila si moy dem meti ke mbite lo ina na mo la meram le kero meram hajira lole kise kan amingete e ibel ke ndon ki dole bayin dok kise sense illalong putoju yalamba delleng ila yilal bakwa tawra kwa kerelina na anika walelo ngalang duo dim pay dios du putton ming ide juin na manen kelle tawra enan giro alangis gizikiwe ki sense duo dem pay al kirey adi di sabadi wango en den sabai alangis kiwe al ki sense ka kireja na yal ka kireja ine meram da kana mudo ye gizi sabin lole kido en lon ki sel men dong pay tan kido le ka kire dawru berel nama le tawra ka kiri agina mbro maraki kalam si bi mera aba ilong nes otanga kin se nyet timbi se donga kunde al talan sa bage bas non biasa nyet taras ba to doake bazan sergi ba lakin wo bas non kor lulla kabi na do ba dem apalenya al ewel dem bele risinga na ewel kayen ke la se risinga al kayen abo ki kayen abo an kayi aba dem apalenya na woinga bashonu belen na dange la sia belen ba e kay wala ye kay inna nama ne lole kar sa papoy dama ki bi nga sina enka tare ko alba bibang ela wuna so malanki dele gutka abon som do ela ngane abaski abon kona gane ne kikiezo kona kane ela ba galmba da wunye mara wo ansa ba itinjaw yake aso yake boray ne ki propata na belna bago e aw na enan kire bang enal diye na som kikien kona kutu tumo na ki kayanga tumo ba dan belen som etel ke na kwa dele gutka inazi balam so mala kikien kona ki boray ne propata yawo mermen
0: aso ina tane dok aso bara hasan ahmad Hamid dongoy sunga ni Abdul Karim Sulaiman dogi dongoy sunga ni Abdul Munim Yahya Jensi najundul asogis amen dok albel nabago tajagin bago barnga nama kakwel al ilong na daldindio kwa kin na akutuminga ba na akutuminga ba alan tabunkia kari aliensi jundi na akutuminga ba alan tabunkia a kasedo bas ilong al kwasunga king atedo in kwa al ilayei na duwa jundi balanta bunje aba duwa lot fago na yei na toing alanta bunje aliye na kwa kama al fashali ila basunga sunga takatini namagal ridike dok na jundi na duo le alo kalifi namamarang in ri alqua incoming alfa chali ritines duo den kilmatimel a asaden kilmatimel wa a le na mai kikali na mai jundi na skali jang wala ganes tabuntu jang tabuntu ina maskale jang le adin sabba kwang ereng jial joten walan tabunjo ila baye na daile a dole fingiti na isile trick tabuntu isike na tabuntu ya do tabuntu ike le ato ngala otan son nga sige na stebua kirebla lampia a ila do na long ninal do si ring a ri kurwa iniba marang awuna se ngalong lomfi inalang ala belemba inalang ala belemba ri toksi asanti mbidjawi na landele dagar gar jaring na wujja alan jutmu ati lona dingud lay to le dagar gar jaring ati lona din tari lay dokwel alan to le dagar gar jerel ati ilong na ilong na taringa kingena jaw dok alandele dagar gar jaring marang aba ilon dok na duo idjang na eting a ni ma lulla nga juel na nyama nga juel asan ridonga jang ila yaiba ni na lo kore kwa ngami nga a tari al baye na kwasi kwafi kinema otan kul sungage na tari kweli na ma marang kas kyudi zenina oton sogle aldo a ridile ke na kalu alyei na buru innan kera a buru nga kerangale oton al buru kuli kwa kiem buru nga les so mas kayin na dog elong al porrenga guta kawe marangki to dai mburu ilon ni al soma nyokege annan kay sungage ba banyo kege sa songa ini ilalon dok aba ilon ay lole nungiya ko ritiba jato soko tabu ko ale dok hi ki ala nga kutumu ala mata bungo na dogala mbakan ala mako nyoke ngakan ni na ki kadora oto ayenga sungwa ki nes inkeima guta alkika al kota ngai salonga ki lefo guliye aliyei alan ki kwang arakan albaka mbasi ngeimel ki an nyoke kan albas ka mbasi ngeimel ki kwang arara kan ba na otto at ilona ayenga ne nakin ele na inkor elal borusis irinan wo na kwa yei na forrenga gudle kan ba forrenga ilalong jato dog aliyen ki ngalu aliyenga na songa dangalge na jato ba yenge dog al kwa ngema ruso yena numangindeling kila kwati skawle dok jato ilalo nyen alando nyokeke na alan jutumun duka ina tabunga lake ba wala jido kin kwasi otto ay kilu kinama otta kan songa ge asanki are kan diele ka ngungi idingi na in ri bailo ni albami batta bu kwandu ti na maskari kwanjalu ti yani deldin kwende njay ngai long ina mos alba illon apu ko ankiri na era foya ba duo ke duo re na zauriti maranga ba lonas to le ajaw la ba wala surutu le le akur gol ba yi illa long ila asan jawla den ke ringere na salotu leke na alang ilong alang kwa to lenga ja kin na mayenge na sunga ko ndolage kin na mas dok kin ota sesa keringel insikeringel zenino otto orren ke emforren ani nakin illa lono koyonga le kayin illa long na ellenga le kayin illa lono kale kayin a kwadinga ke ngikiengi matina ke kingi do nokorol na kenge na long kerngale ke ngwe na burunga kerngale ke na gut kay wa maranki onre kwa aise kerngale ila londo alan jato kay yani kay merama do bakay ne ilole kawi wala ilong asam mosot kay meram dok ate lo kerke alan jurup in polila ka ila jong se altori ga kana alan amba wala ko indo golal kundula lok ila lela nga kayba al wel aran ila le songatu le kay kin nema ka ko eli al ore kwa kan aba ilong nas juru ngo kundul na sur kanyiti kin asibe se ilong alan tabunko marang aba ilong nas juru ngo sur kanyiti ba na otanga sik ko ranga kula kaluba nas toxic kergiti na dinga sine kundi kaze do bayse ilong jitu mala nga keba ala ma do kanna dai lole keral in yelay kila long asar raye kang sur wala ina lomba asar raye kang alon gundul neskir gin tabunje ma jam
1: marama ni de lodi ke algie na man wari ngi jwa eten sokle jelde nga kan kital burki ngura ka importe nga egel gut ala ka ba ayanga ni ge na stars le kri na gut ake ba die le kisense a kidi kase dok ba zlong in lole al utonga di kay aba jona jigel ki mentor kaso ko gut ke kwa kitinzi bele ko wala kwa kitinzi dora ko aliye te yene skinsi lole kagul namanya na kundi asan kiburu aka imba kike la ko ambeles ko wana men kan ki kan jenga nyet ding mara illole do ki alkalu manen ki sabade en kalu e gutele en wala ke ba aliena der po hmm gutele en ala ke ba mara ki dik dok ki sabade kase baslo no wasan do joro tar en pia ma dok lompi akol balang ela gut ela en ke na tane da ngiri nas istemir ngeng alang awna ker ke nas jawla inna da ngasa jawla annan ay nyokay dok alang awnas mara da jawla kire njangele alang tane ko jo la kriba aliena talay kidig inangis don kaze na kisense inna na maden sey aba joona jegele ten sogle jeldengal kay somale gut kawe die rinki kala ko am burofan za to mukhtalif al ko ko am belanga kawe na burofaki na kayen kinal a badales kayinga seba les kayinga na dombre aw na isna ongaleke ela duong tabu ela duong tabungi ki karatari duela li al al ko ki ko am bele burof karin yal daim buruki ana de ma pale gut fiya kise ela una ndu eten sokle de ngulo ngulo lonse alke ne nan kilma impizi inal ke na piki kande sei wala ki kele o ba nu sur na gora jaweti ba
0: yani alfi dengi na den sur kitu
1: alfi dengi na den sur si ne tum na den boru si ne tum na den on resi ne tum nan nan ringa de dingi si nyetuk dogye na tum dengi ndio ki se alan ke na si jenga si mwage mara kela kwa ewla kwa alki kwa anka wenge kela ewela haja na kwa onre ase kutume nan kwa mbele ase kutume nan ki njenga ki dogal ke nyetin kwa ase kutume na man yeye tena itkenge na jalongola doas ke mara kalngi dia ba mara indu etti asa ke na etti ke na dangela sipi ye den source se intiel nan enan tous au lompe nan no yesi songa se etiel al ye den bo wada ese bo wada la ye ni zaman santarika na eletti la yeletti la te insi wenal den wada na skela santari pe na yesi tio kise kala lu lompe ken kwa nguti mat ke la dora de jaza alangis dangin si bariken dia ali ene dang ki se yeyi ali lompe dog ina lan kwel dang ela ini ke lan ka biti valan kwa zekere kuliti inna na madok
0: inna inna na mes impulngiti aba illon na dingi si ajaw ba ki din jayin
1: egen egen
0: ne illon na duongi si jaw
1: egen
0: ji ala nga jutu moba
1: egen ma ji maramen
0: ina min ji ala nga jutu moba
1: eh
0: banka jang
1: eh
0: ban duoja na makwa kri juliti
1: eh
0: wala jigal ina nje mane ila duo
1: anjemba
0: ina mes ka impulngiti zeenina dok aba illon nes ji duo din sur le seje yina jamba e kasa kuru ang aran ka duir ri ayo na kereb janni nes kwa ki ri tanga le loken deli ingelen dok basin ka jang basin bara jang na mes illong nina al illong al seje ya kenga ba patara sun tin kurale nan kwa kania nes nyen sika kendeli nes kwa ri tanga kendeli na maje na duo ri ay gira duren den nous dik adem pia den tuli adem pia lian mas jawla al de ri undu
1: duren nyaagel
0: egel duren
1: gal kuyela
0: gal ma kuyiningel
1: egel
0: alba kuyi el
1: no ton jawe ki kwa
0: no ton ki kwa ngara jawngi
1: aha
0: ine saren dogal bas jawla nama dogi mi kwa al duon ri duiti ile yele ne jundi na duo atu mimba
1: egel
0: na kabe abay long na duo bi duo enas lombaka al minding alan doing isi a nalia abay lona duonke nalia a a kasiba silong e dingal basungage yenge nan kerin jangwike ne jutumu anke ba ne tebun jongake ba a bara a Abdul Karim dongay sungani Abdul Karim Silman dongay sungani asogis amin a bara jeinsi ne jundul a wat korma a wat kutum a kutum dongay sungani a jasogi a kinema yenge barnga abay long na skurwa kamba alan kayin si kaw wala alangal kayin surunga ti do sekel asaka kuru ang a bayene oto sungale jebit a gijundi na akane batabun ni na oto dok abay long na ki kayin surunga si se akeyaba ki koranga kit al long alan ki kutumo na tabun ko do banka una scan na burudok na mayeyi na manin jenay lole fago inna maka kwel se enje isunga takatini ila yeyi na jundi ala ndosi ala ndo ketumo asibaze lo altin ko ala ngi jalma jarambay na mawel asan orre kwase donga julo a nasgal mosotka a etabungo
1: aso kibray na kibra fatay orre kwa lobi lol banki sense king kense agel kelna kirso ten sogla ba jegelenes eridik sa so dirwenga ina jobay nesa nen dirwenga lamba abena ma unena maskadwen ho andana o lolo ba awuna mu umil yawna ma jabun nas jasi ngota ni namse lo jago se gin jawla alan jona jago na ina gutan sabado baranga ke sense in kotil al ina mpoeda en bordu al kwanga ma hay guta ke ba kitik mat long pine ina kwel ba alan kela kwanga la tane wing alan dan bordu tumu alan yeke lompi in kwel nanas kira nguri jawla alan kida en tumu in awule kitik nas lompi na are la una ten sogle dying aliyei na abon so min den grepi na dombore on ngasi delling age na ele dual ke kwa ampiana buro na burof e ngana kwa ausakinyitia etense kumana induo al dying on ngasi pia densi boram putin so ake walde barka densi so ake na ka una lompin den wada men na sar fere ini awule nan dog yei nas den source long ye kiye na kaina pi na ailon lan ka pena so wata bu kwali kinini mala duwa den surte as iwo baye kadwe na kaina fi aso ke boray na ke barapotay baranga lompi ina ko ba kiade kawya san ka wala ba lolo dan boruye na poya maraki kalom se ganas ka lomben da bale do mrandio ko baba kiri wona sur ko ngi bansing kay ngana delo ele so ya mel fi aso ke boray na ke barapotay maram
0: aso yi orre ko baran saladin donga songan ni saladin adama donga songan ni na hajir dogi donga songan ni are ngas kallo nabang asan tullen bomun na lomfingi donga karuti na may sen kwa asan ine gikundi nas lomfigal kay runga yiwar magal jato kel naskaiti na namako naski kayin kona kage tabu asoi
1: kibore okay,

warra ko ay bendeling ke kiraba mba kang ne dongani diem baratolla sikir ma inga na wele sang ine do ngan seng awar daing aldi alinkriya ji altule jangle nama ko wele ngis ingwa al kaing abongan dio ki abonga dinga kang na sasungo kunying nan sasungo udonga singan a kirmel na dok sasungo ko wele lang udonga kelasi kawal doma geba nama ma din ko wele lang kinin girsingol ya nama kay nganes kwa kayge alien donge alin kidieng sigi jir kerel namay bano na inga setinin gwen sigi jirki al kerel nama ilang kerel daing wereng keng dio na falsing ang kolung na kwela san kingo nama marang kaung ines nungi darasin ng kwen kana ki abong ki sense idin na daing al ding ba abong asingan si min sungangere nando kwela san abong kingol sungangere nama wela lang ingwa kise al abong adinga kaing na yeng utonga si sasunga futokeli na korngang ereng dina kwa dinga si ina al kwa kaminga kidai mbele mitil alba bonde nyinga na bonde nga fale utonga kenji tingang maren kina makwela sengin kalung inyamin tori anga na nanden tini ngi sense kwa sasunga skingol ila al ki zaman kawrite ngi na al na indeling togai ba idinna zaman abai duo ordi gisu aba jola lamba jawngina ski ila durung na se jisifia abai ta na majiro jaldo na aba ordi ke na siad kinungi wala gal dingu singal di jiro na majaldi mara nal jamai nin ko en ko na skeringa na kat ko si lom virog den dombore le do ngin kwa aba duo kenga na jisi tergil indonga gorong retang albes geingo donga surunga redong ne jundine jisingan tahan ki sense inna ma zazunga tegetini alanki innan kauna doga sang innan kaimel kangi alanki akundi ba neskain surunga ling ila loren dewlo kari nama kwele lansi ki kwa nyet innan kain utonga si kidom na ki tuling inkargiti alanga kundi ba alang utonga kain dain tasle na indelinga na doma geba nama iyang ang kwadiya ka ingi sense na yeng kininin si sasunga kweli na mung kilonga dinga leng kikentar nga dobanje na ilingi asang kininin si ela inama sasunga doma iba leng ki inang kaw nama ilang ungi na ingwa walagal incoming kwa nyet alang ki puto kerel ilo leng na dok alang kain gudunga singang sikarga kareti sunga kangi dina dali ba yenes ki nga singang giyundi na ki dora kuriti na utonga kila kaming na tulenga hagaba idi na diimbara si oto wanjan na singa nyindig juwa na majundi deng nga nyingila na yesi asingia baso kato bukwaling na maninke kwa denga gal inzikawe alang abong inga nyinsi na stumbul a nama sokoto bukwaling awong ina a marang ilabay lon ninal kilman denji tingi idi na ki abas kilmanga tulenga kang na utonga si tulenin kweng kweng ang kundi ba alang giskinga si kilalin jigiti ana dok alang kaungi na incoming gi al sasunga inang jang na surunga si gusma ke na iris kani ni king kau kira kasi ba silon domala gaba idi ne ki aba ki dorai la kani alom fi kwa ken dom bareng ale ban sasunga domi mara longa di ang kinga si jigiti agi si al kis lom fin dola kang ni ki doktaran dain jangin ini al kang inala lom ba al ilai alal marra wahid kang natani duwa riafi abalolo dain jangi ngini al kang kisense ini kiba daldin diyo ba sola kang abes duwa bi duwa inta ima ki al sola kang sokote buku aling bansa sunga domi marang abes gi ina jayima ba gi al sol jana jayina din sursi injel kalam ba utonga siki kuruwa intalang au nalam ba dokkila au al kadu injuru le ingolwe wala kalasaka ing emailing ay ye ne se inzi alanka a madin jang ina zgat ko bara wala gal ditan wala gal ayduo kain kel jam gwale al jang jang ina stara sin ko injat ko ne din jet ko asi jet ki do ki ka jala zgat ko bay dinna duwa ye diamond den kil ma to kay ne su do nga ski kil man tu kim vi liaye al fingers at ko den jet ko no man dem ba mal ba kul ki kil man tu kin ni nan ke zalingi ila na madom ayba ne ma ki ko la sangin kalung
iyangwe jas gi al iyangwe tulleja marangwele nka gilkin jeyngo ngadis gi jeyngo na dora tullele jio ilalong inadin jeyng al awolin kenga kilesogote bukwalin nama kwele nang ini ngi tirikirsingo nama do kang na wele ngi ski gabalawa alang ini seti ningko hengkuro nama asikir kay nga neskawar ini kay ngungan se nga innama iyankwe ilangke nga aye itin kuse nga resing marangkil mga ye ini lomvi ini kingasi kwa kul na kita gasing kay nga ba ilo duwayen sinden sursi jengo nama kwele nang ini ngkirsingo na ji di sursi ay sin jengo nama ini seti ningko hengbano na inga asikir na suwa Aisin kayo.

ene dai jey nguo na may beleng kise ji al jang na iyang kwe jang nando gudonga kay na jaw ji tolle jang kisense na din tulinsi kwa basti le kiwitia na king utonga le al ji jaw maranga ba ji jwe la sensi ba din tolle kwan dio na ilai ba lingin kwa in kulwe wal gal kwa in kimeli ji al ji tiyang bas gey nguo na ma utonga kila singan ja al kwa nyati ni nkwa nkwa ine kawe kie nkungi le nkwa laga jie alja na jalung idi na iya nkwa ndia njamal na densi mi bas imin jie alang tarasi ni nkwa njang na do kutonga si aljaw alang tarasi jaw alang kila age ba alang kikinga si jundia na ikwa akara kimele idi na jie alji iya nkwa jang kinkwa na sasunga si jamal ke barang ari alge si gizi ngang min na jundina jisa sunga dom jandele ba ilai alal ji iyang kwe dom jang na jundi dog na utonga tarasi ni kwe induitia nungi de remin de nga dile ina along intia na al ayu duwa kenas lo. Marang aba ji indala nga jaba na ji jundi na utonga singan siki kilma ngila jergi di na dayin reagis kia singan sasunga jamma ili ba ilay. Alang ki iya ila jang al iya tulay nandok. Minking beleleng al ji jir singki uto. Dua bi dua al jagila bas imin bay gisingan kisi min jimel. Marang al ilay ina al kawaring irsingo. Baye ina kwa min karra kinga sidog al gi kimeli bay ki ila kimeli. Al ji innang jang na ji tulle ala jambanang innang. Marang al ji insan ila jang al ji tulle kenga na ji zi sursingan jayngo kisense. Jayngo ya ki duro ay ba. Marang kwa leleng ji kurgudusa nga jirngo. Idi na ji al kurgodo sanga jirgo kisense ba ji janos di ngore si tabun janne na ba ji jang na jundi na kwa utonga si dom kawe idi na iyan den jalung si batule iyale ba ye na jundi nas dogala do kila kurininga na kila nsikuria marantombiton na jumana sken dogala do tule akani awa na tule a kien utonga dom adu iti awa kisense ila ba fingiti na iyale ngam fingiti idi na ji longa dingan gal ning iya tulay na utonga singan tulay nga visa sunga marang kisense aba jangwe nungi janagal banjumong na ora dogola le inna makul kakwel alang iya futo kirel na alang sige jir kirel ken dogola le idi na ji al tulay jan di surre na jisi tulay kurnyol na jundi na siki utonga singan dom jio dogba jundi sare ilaye dom din tongile ay bal jin jalungal ka utonga na mashakil hawa ban utonga inangaw ila al duin tongin deng al duin surle na awlore ila din surle ba idi ne ilaye utonga isi zigidi warre si zigidi na si din tongin kwa si zigidi na si kindo wala si zigidi sokata bukwaling aba jijan na ilon fi jayin ina na jijay marang arial jitule ina jaw kisense din warre sine iri jagiti nan din tong kwa sine iri jagiti nan kin dola sine iri jagiti dinna alji ari tulle ngana jangi kwa ndien tabu ngaba kwa kin dola ka gile wala din warren ken kwa singan ka gile wala din tong kwa si ka gile baka ngedi ana ile ri simu alji jang ka ngedi ana ki kin kwa na kirsinga alji jang na ingari singan tulle ja inang na jias kuro jang na jiali nan na inang jang marang al tulle akan bana ja jim ri tulle ngal gi duo ke ri tulle jima ala sa so ngo domin na lom visa tu kwel ila yin timin yesi al gi yesi ngan sa so bagi ja na udon tulle ngal jangi ne kwa ki tulin kime marang tul mana jang sabat buna ja ne kwa ki jitin kime ke sense lom visi ide bakilma sondore indering dingiri kangi dinna ji ri la ja wal gi den se bale jang niki alken siwa ngale kang nama utonga singan jiti nga kana tole nga kawa ilaba den siwa sinu skurili idina ye kinga si alge fia den siwa le na fia nangisi nkwa alge kia si den jalo le fia maratu aba kisa asungwa kwa tole nga kamba na den ken kungile ngasungwa eri tole akamba ayinjundi ba wala gal kinga si kingotango kul alba na bolu ndaldi yanga si bangdo nkwa aldien siwa le ana aldien jalo lea marang idina ki dele kwa sasunga tulle kang nan sasunga mihim kandele nama ila ungi na ikinga singang kideen jalung tulle fia kideen jalung elgi fia insi min walagal insi rigin ki kwa nyat al kang alang utonga si inkaw ina ya kwel idi na ye uragi si dombore ngale nes inkwa erina erin si alja al tulle na erin si alajaba erin tulle alaiba
bara ba jiddo jangana gel ngini ba bara jangina jingo do ban jago ken jawinga linki sense idina mitil kenen bereng alkoela se buliti bara ala joel ba anyela ba yelen gisi bulon ari asil idina ari asila jide unta be nga jaba yelen sulum ringo ila ye kwasi annan ti ari tulefe a inda nga isim biaba ille na mayenes ine kense nga kara iya jial tulle yang al ari watanga ke indigna awnes gisi jamal fie din warren dio no din to indian dio na do ko kuling dio din se basigi stolle fie ne gisi jamal fie na makwale nan kain surunga si ini kuro kani na alang do kurgo do sanga kingel kain surunga ngien iri alanga kundi wa na ski ngasi erbet kurom fi na jundi na udonga kitkau ayen do mageba nama ka andok diem bara asker na sunga donga ni tolla na daing al DC na ma inkaria ji al tulle jang na ma dog wele iseng ingwa abay lones gingo nga jang na dog jwele lensi ki ngang kirgingo ki kana asilakang nasing kirgingo na dog jela na jingo na ma ikawi kinjingo nga na kibarai na barafatay donga yan ni sunga.

0: e bella orre ko lo bilo albang dongagi kanni alanda en donga di le fago ay sibumo e kikenti nan kerker na kien borunga kerker aba bitirin ko kul ka kirebang na ko sengan karaban dongagi kanni ilan sabba a nina alsi abalumba na kundu na skaiti ti sog bisog na timbitin a oto na madogi na daim barake sati na winga asikir alangis dokeng ungan senga fago e jago barasati na orre ko si donga jani
1: Soy number vatay orre kwa nyeti ngay bay manka kiribang kay mesialambi songa ka kiriban jay ngay diyan tuli ngay ton sogle songa ki kilmasi mwoy al kel naka wadayin tuskele ki kay ngan se nga ala nyeti ngal suru bayin kabi nga si songa ke donga ni kelal kwa yungan diyo kuyen dog gis email jay ngay alang ka kiribang naman dog ala nyeti nginal dog dayan barung soor kayin arisan dog alang songa ka kiribang jay ngay auna jay ngay kayin na sur day rumin sur gurso ferle kigiti kan dia ngam far sati na donga ni oton sogle do kel na kago alang dok kay won sen an kirson ki da san ki ngasi zadi kan jangale dok tuske ko ase nyet ting donga ni ene ken tisola si dok den ni tolla si son nga donga kan ni oton sogle na man ken so ga nyet le al dok ken ngan sen a kena ngonying lul na to so na barfatay na madog yese dalpawi na madog kel naskat ko kay wanse ngale
0: barfatay majiram bayan sati na jago na gi donga jani na urre ko asi nyetin donga jani warre ko alo bilo albang kadu asikir ingis aming alam bago na banga ba tuske diengi tin diengi alam bago na gis ferraba na alam gis remmba nesbua kila kital kien juru ngale kayin na ye neskousin di na tabungani nina asa kayin nasaku nga ba oto ande undormi na maye alki inkwa soka kin al soka taranga ge na dog jay nga alki kang jay nga sungwa tarage na deng jay ngin deng bot na madindo nga ke na gijan na zgergiti kin soka le aylong alang kiki ang aykani walagal asang aykargiti donga gyan ni sungwa na asogis aming na barafatagis aming namakang nasdaim bele kelkam idinna intinal undul na ilay alang kilokowli na kilmang kowli nas kelkam na kagil marang sunga sa gati ni ay sarim memba na alam ferraba na ay sangkir raya nga buha kiyang kila al kiyang yuro nga likayin na barafatay na masdain sawa kelkam na kayin nga nasdain domong tabungkago aswe.

kanyungi arra jina ka naskain donga kago kituling na kikil mang siming al dangwengi yei ne diele sa diswa tulei.

0: Barafatai majiram bain sati na doksida in sawa kelka mene kainga. Otonyo mele na maye alki ide inkwa kinsoga dirong ale na utonga kinal inang tulege. Diroge na longa dingale galna kojo janga kain. Jain namas ilong jain tarala ibalanki isengkeng marang kila kang na jain si kirgel ka aldulding kwe kang wala ye aslang erike ne kinga si gundi nas ya duldin kwe ntas ki jain inkariti na abajong ni jigila ton so gile kwa bakul musukula ge na kwe le anang duwa bidua minji nga bagisi nga kwa kal si utong ang na kienga sunga tagatini na musukula na team folonga ke balang kwa surunga si tina kania na kien jay nga leko yu anestesis ka hata kwa team longa di ang kigelde nga ki forengan doas ka imba kinso ka kile ailong alang ki injain si inan sang kergi wala ning kaungi na iting nungi kering kawin na kagil ki ngutong alga singa si nanduit ya alga sing fogul wala tengela genes dele fegeli wala ba ilong alamba inang nyure nang kundi nina alia ki hasin nanduit jago.
1: Aso gisaming nambor fatay gutwale tola din tulile oton deng undorme alkwelan deng kirsungo namayay ale resing alin bereng kefa naslog berro ken sogan den yo ainin ka lan ki ko den dora kilong na doktor na kidal kan jay ngale ken sir betele ana mang sur jetin as kan banal baji jwa atiki kan jel den ange ko ton den sogle na ma wela sandok ala sinyet ting do mangago kan gel jam ko sinyet ting duen do mangen den jo ana mayel dombre offices in den yo rimeng ya kianen kalan ki ko tengan den dora kilni in ule namase men ki kayen jengale wala galal dogen kamya namatal haya dayen jengen ding le ki ainen ki ka koranganin kilon kayen jengan ken ki ngale namas men ki al kayen men kayen sulukale tafaulen al kayen dayen daran yo kunyin asa kain suluka na kain tasorofata kinyeti ngenden dorasi asan ki bisranke ang koranga kargi in magaranden dio boli sa rasula na mandeng irisongo nas dok ungang se nga fago ki lomfimbele ingis rising ki al dulding dola kang alang utka kain jayangale kain suluka na kain utonga nyeting alang tuleng age tuling ay asan sur juengi kain na ruming sur na dok kain suluka le dok alang suluka yani alang dok ijabi yang age kain tasurufata le sur al kain na kilong na dayan darali al kain na kalngenti alang utonga kitka kidalang lomfile magbul age kin suluka namay kuel namay lungi al kain suluk alang ilungi na herra suluk fi nur tasarufata kain alang sin sarrefen ken inna hukamanga alang in sarrefen yani alang ina kain jayang ali alang surunga sin basa ko bena jahilan ken tasarufata namayene utonga kelelengis risen alang dayan woi ana mkikien kain na kirsin na dayan daran diwal kain na skirrengel alang woi idi allum fin khadasa simajidan fi in undeng ere erdele jundi alan kala suluka sik tasiben ka nalandok dan jayngin nama teyai na kola seralan teyai lankan in u namas imin alan ku teyanga kain surungale bungol ne ki ngasi kala jayanga ki wonga enyal alan tajdid ke dan fikirle alan tajdid ke dan fikirle na kain tasarufatale elain ki lomfendeng tabung bantayang akalong in udok abane se na ki dok lomfend tabun

0: Radio Samar Terigis fi Aylan Jain ini aldele tarike na kilmampis. Bago si daile kwa kul asankieng aldinga bago. Idingi nakieng arkanga kwasi kurro inia nakieng munga kwasi jundia alang kwa kie kakirikini.
1: As dog is coming, barring a cool kiss and say, Naki Gavala is coming, Idina dog. Yea, and see the Avalumba, Nadok, a long Albis Kakari, Albis Kudirin Kian Koyoyanga, Naking a sea bulle, Marang Ilansa Bakis, Aki Gavala is coming, Naye dog, na Kunir Giscojavia, Marang Kainga, Namakuel Alantanya, Genikuembera, Ina Albi Banga, Waring. Na dog alang gis remember na alang king arkanga iri bagi na isam ferraba kisense na isam bua ke le kidal ki juru wala ke ni ki enkel mangale kai kai si dog nas dain domong tabung kan ni aliye ne ki kanga na kirsinga majram ban satti ke ngana risinga na gis kuong keng uma belenga e ki al dal din ku kang ming so gal gi keringi al ki ko jojang na ki konjolang gi keringi marang in unama akwel balan tabunje na alki apa jenga nazgiwo ilalong alan ki uto nga si joyingi nes testes gya wala ilong asan jeying na kikila kuong den dora ila janni alki jumong alki gi kisur ke keringi jago majiram bayan sati
2: aso yana brafatay kese yansi ki alduldi nga kang ena daring lia ila keringi uto nga ke nakayanja yang alias karomba maran songa tagatini gidul dinkwe alang uja nas sogata buko ang wala gal eleleng sikenja nga sijui alang dok darin diwo lejeri darin elal gizar lagin dingi akiri deleng kinja nga nyet sias minba marang ititi jia bajal na dok baraka sijuengi lomfeba nja ndiwo ini asang king utonga sinyetin ke dora senseng injiu suluka kinal kideng en kirsing suluk finor in u hayneba in u songa in kwela langi mauna juenge lomfile nice name baraka ene ke sense abako na kagila utonga ke ne kiana man jeldenga kanga na utonga ke ne denga rakringi bana kanja yang ada dok utonga songa ke na sergin age naki adamal waile kanga marang kelatina le denga rang keringelwa marang tadriji ne titi lomfi pas dok ki ko te ngan den dora gis ungan se nga gis din dio alin mfi titi ji namas jiwel namas iktashi fenjau nes ungan se nga jiwiti titi nama jumong na ji lomfin den da kijeng lomfin da king namais king asi dying elelingis daminemfi sam mustaqbal te ya kain na dok alang kain jeng ale tayang akang alam muqaddas kan den wujile na dok alang magbul akang den tabun inu nam tajdid kwela lang ji jaddiden jeng din dio kin suluka na tasrafata nyetin alang kit gena den sabba magbulage na u ki kote nga den dorendel alang kote nga kain surungare bungol na ski nga si tabiya ijabe gene alang magbula kan lomfen den waji ingungere ki oton soglen na madok dombore afo sisin den yo kan na kirsing na skatking imagaran den yo na mayen ski nga si kela utonga nyetin fulngeti ki kan kial kain alang in alang in kalong na hukama nga jaya alang ki bisrang ki ang korang age alang in sarif ang askin del bayan na kwa al jahala le kain na yung usonga tagatini kain jaya ngale oton den sokle songa we kilmasi mwai alang kel na ki mwansi ngang kirsing oke kafra doge songa ribaso edi na kunyir tayin tuskele kin selema itan den diogis dusi nga barang kosia kibaki area pas kain doga lang kain mwansi ngang kirsing na doga sandayan dara sikago tulay elayin sabana madok tola si dolfawi kain mwansi ngale
1: Barafatai kise ini loke songa taketi ini ne jide ngin jirsungo ina albaji e ajuaba kin domo tubu kwali nganyenge in usungwa taketi ni asan duobi duo den suri tilong na den suri erel abu duo yonko al duo suri erel kwa basi nkalunga al ele al duo gutfia nama nyanga asan den guti age nama kyarre asan kalunga den gusi tolele via wala tolele via wa asan bam domo fosini marang abake neka insurunga ki ngoto na inkwa al duo inkwa al kwela nang den suri arri bagni ngin kwa ka kas ang namo wela nan duin suri erel di suri sigi la njerel di ne sigi dul din kwe jang nan si duo jang al gi gizi kel gen via al yene di lom fi oto ji surti nama ila njerel alan den to bun jong ne di suri tolo lin kwe njegil ne jegil ji ay lolengi na e ne long ni nal ji koron jang ay lolengi ne konjol jang ay lolengi neji e itijang na juel asang e wori jawla ne jutmungo a jari in ines min badal ni kwen dok alji kusejang na juel asang e di suri ju ju kusela yang wala birinya jang lolo jari in dok ines min badal ni kwen ngane jinjwa a lala ka al duo kenes ko jang fa lolo jari in asan din din jirgi ngo jalun kilon fin ji lon vile ay sidaki jang ne di la ay sidaki maran oto aba jan ne do si ji ngo ne sin gal din suri jari baga sin ngo ana kakas ang ne den sur si fallo inan ne imbelin kakas ang wala kakas amba lolo ki ko era lan kai sur nga si lon fin te bun kerel ne kelun kila ko jang al ji injelun idi ne ji real ke din dio din tas ke lon fin basin ji jalun na lomfi idi na bas duwen kwa jali na njanta kasin jiwa wala atensi jiwa dok duwa algis kwa basi sunga jalong aljidi surke ilo na masunga